Presumentle Molodi Mananberg o re fiwang jalo ke motlhamele mo Opedi Abdulahim yo leng gore o ile a tlhokafala moretsi ka mosupologo mo bekeng e a le dingwaga tse di herang bongwe le bongwe. Go ya ka losika la gagwe, Abdullah Ibrahim o ile a nna le seabe se segolo go ka ekeletsa le go ka tsweledisa mmino wa lefatshe la Aforika Borwa wa jazz. Ba ile ba bega fa ile a tlhokafala moretsi a na le kagiso mme a dikagiso jalo ke ba losika le ditsala morago ga bolwetse jo bokhutshwane. Moretsi ke go neela gape Abdullah Ibrahim ka pina ya gagwe fa a re thintinyana. Gompieno le gone a ke o tlhagise fa re ka itisa ka mmino wa gagwe moretsi jaaka re mogakologelwa.

Moretsi montle wa TYSFM fa e le gone o laelang seromamowa sa gago a ke go amogele. Gompieno moretsi, kgwedi ya Seetebosigo e bala jalo malatsi a le 21. Re itise jalo ka mmino wa jazz, mme gompieno moretsi re keteka botshelo jwa ga Abdul Ibrahim yo e leng gore o iketse badimong mo mosupologong o fetileng jalo. Moretsi Abdullah Ibrahim o belegwe e le Adolf Johannes Brandt ka ngwaga wa 1934 motse mogolo wa lefatshe la Aforika Borwa, Cape Town, mme o ile a simolola go ka tshameka moretsi letlole kana piano a le dingwaga tse di supang, mme o ile a nna lesego a nna le botshelo jwa mmino mo dingwageng tse di ka nnang 22 ijalo, mme le gone a golola moretsi di-albuma di le ntsi. Nngwe ya ditlhamo tsa gagwe tse di tumileng hela thata e ne e le tlhamo e o e tlhamileng ka ngwaga wa 1974 itsege e le Mannenberg moretsi. Mme Mannenberg moretsi e le pina e e leng gore a ne a e opela jalo, mme ile ya lomaganngwa jalo le ntwa kgatlhanong le mmuso wa kgethololo mo lefatsheng le o tsetsweng mo go lone la Aforika Borwa. Mme moretsi jaaka re keteka botshelo jwa gagwe ene Abdullah Ibrahim yo o tsetsweng e le Adolf Johannes Brandt, moretsi ke go fa tlhamo ya gagwe e latelang fa a opela are Rican Son.

Brent Dollar, Brent Muretsi. E jaaka e le moshanyana moretsi e le moletsi wa lekole me le gone e le motho yo leng gore o ne a nna le mpho ya go ka kwala le go ka tlhama le go lomaganya dipina moretsi o ile a simolola jalo bente e nisiwa jaaka the Jazz Epistles. Me mo benteng ewa o ne a diragatsa ga mmogo le Hugh Masekela. Ka nako fa mmuso wa kgetolola o kgetololo o simolola go ka gatelela batho mmino wa jazz o ile wa simolola jalo go ka tuma mme le gone go ka bonwa jaaka mmino o leng gore o ne o kopantsha batho ba ba neng ba tswa jalo kwa matsong kana letso le leng gore le harologanywe. Seemo mo Aforika Borwa se ile sa mo gatelela gore bente e kgaogane mme Abdullah ene o ile a hudugela jalo go nna kwa Switzerland. Motlhamele mopedi wa jazz kwa America, Duke Ellington, o ile a ukwa jalo ka ga Abdullah mme o ile a mo latela go ya kwa Switzerland a go mo tsaya mme ba go bereka mmogo Abdullah a ga jalo mo America sebaka nyana hakere e bele gore ba ile ba dira ditiro tse dintle di le dintsi mmogo, ba ile ba tlhama dipina tse dintle ba diragatsa go le gontsi ko mafatsheng a le mantsi mmogo jalo. Jaanong moreetsi, fa o le molatedi wa lenaneo le o ka itse fa Duke Ellington e le mongwe wa batlhamele ba opedi ba e leng gore ga ntsi e tle ke tshameke jalo dipina tsa bone mo lenaneong le, jaanong a ke go neele jalo molodi wa gagwe fa a re diminuendo and crescendo in blue, Duke Ellington.

re le gone le fa go ntse ya mothabe tlhae gore a jere re ile ra utlwa jaana ka tiragalo engwe gape ileng ya diragala jaana kwa toropong ya Sakobund go bonela fa ba National Youth Council moreetsi wa me ba ile ba rulaganya go ka tshwara jaana ditlhopho mo tsatsing la matlhatso moreetsi mme fela gore jaanong re tla re utlwa jalo gore wa ihee ga di a tsamaya sentle moreetsi wa me go ile gana le kgaruru e ileng ya tloga jaana gareng ga batlhophi moreetsi wa me mo e leng gore gotlhelele ba re ditlhopho tsa teng ga di a tla di a tshwarwa ka lebaka la kgaruru eo moreetsi wa me yaanong ga o tla o lebile jaana social media moreetsi wa me gore a kere ya ba re gore go sa wele sentle e le ruri ga one o lebile tiragalo ya teng moreetsi wa me go ile gana le dikgogagogano tse di leng di a dira gore me fela gore jaanong ditlhopho tseo tsa National Youth Council gore jaanong di seke tla di a diragala ga itse re tota re na le batswana ba rona bašwa ba rona ba batswana go ka ba tla tswang ba ile ba tsenela jaana tiragalo eo gore bogoke ba tla ba re kgwanyetse fela gore me tota re gola ga go ile ga diragala eng matsapa di ile di a tsaya kae gore jaanong go tle go ye go na le kgogagogano ya go tshwana jaaka e moreetsi wa me ora a kere ga o tla o lebile gore ba teng ga social media o itlhele e le gore ai di-speaker radio man matafoleng yana a le a batlotlegi a le go ya gona dierme ka re man ke gore a kere o ka bona hela gore tota golo go ga go atla ga a tsamaya sentle moreetsi wa me le gale pego e o ke tsa gore le yone e tla tswa ya go tlhagelela jaana go ya ka dikgang tsa rona tsa selegae go ka se motho o ka se buang fela ka bokutsana ke gone gore ditlhopho tsa teng tsa National Youth Council ga di atla di a tshwarwa moreetsi wa me ka lebaka leo la gore tota go ile ga nna le go sa utlwaneng ga nna le kgaruru mapodisi a tla tsena go ile ga na le ditrangase tse di ileng di a thuntsiwa mo teng ga ntlolo halahala ya teng ya ga nna terreme ka re hena re tla re lebile jana tsa rona tsa bosa ka boripana fela moreetsi wa me ba tla ba tlhagisa jalo gore tota go tla go letetso jana dipula tse di tlang di le gale ga se tlhagiso se ke tshedimosetso fela moreetsi wa me ya gore tota go letetso jana fa go tla tswa go ya go nna le dipula tse di tla tswang di tsweletse jana mo tsatsing la gompieno go le mantaga mo kgaolong tse di borwa moreetsi wa me go le thata jang kgaolo e le ya Kgaras mme le gone mafelo mangwe mo kgaolong ya Hardap ba re le gone go tla tswa go ya go na le dipula tse e leng gore mo nakong diana moreetsi wa me yaanong ba re tikologo tse ke tikologo jaaka tsele tsa Bethany ba re tsatsing la matlhatso le gone go ile ga na le ile ka yano e batho ya ba re tsatsing la matlhatso le gone go ile ga nna le pula tse di ileng di a tswelela jalo maketle ke bone jaana gore metota pego ya teng tla tswa ke kopana sentle le yone jaana mo tsatsing la gompieno. Strawberries.

0: tsa bosa dikgang metshameko metlae thuto le maitiso mo TYS FM le Donald Bogosintshwaro mampudi watsone
1: Konse ala motho metlae go rajana ka nalo la se tla re tsela tsela tsela mana go ke ke bra family re ka nang le semela botlhano fela go se ka go nya bra taro fela e go ra tshire ya itse gore bana go etsa vidi simbelo re tla tswa re ya go bra jana le entate dendes to tonyo tla tswa ngare nela jana go ya ma ite mogela gagwe go ya ka di speed hump mo re tsebele gone re tla tswa re itla gore metota re mo gare ga letsatsi la la matlhatso go ile ga tsama ka tsela ntseng jang ha re bua jana ka go emelela ha di speed hump tsele e leng ba kgoetsi ka go farologana mo retsi wa me bele gone ke go ra tshire a re tla re jana ka bogotsane tsirgo gape dikhang tse botlhotla tswang go para jana go ya ka metswedi e farologaneng ya dikhang moretsi wa me jona jere ba re re itse gore kwa lefatsheng la Ethiopia go ile gana le ditlhopo ba fela be ke a tswang a feta moretsi wa me pele ba go ntse yalo jona jere ba re le kokola ga Abi Ahmed go be go fa ha le fentse jana ditlhopo tsa teng le fa mo nakong e tota go setse gona le go sa iketla kwa lefatsheng leo la Ethiopia moretsi wa me jona jere ba re kgang engwe gape e leng gore mo nakong e tota motho ga bo gotla go buiwa thata ka yone e tlang e amana jaana le kontinente ya rona ya Afrika moreetsi wa me ba re setlhopha sa Cape Verde sa kgwele ya dinao mo nakong e moreetsi wa me ke gona a kere ba re ba setse ba na le tsholofelo eo ya go ka kgabaganyetse jana kwa karolong ya metshameko ya kgwele ya dinao kwa karolong e latelang ya metshameko ya the FIFA World Cup moreetsi wa me jaaka ba ile ba tshameka maleka kgatlhang le Uruguay gape ka nno di le pedi go setlhopha moreetsi wa me ke gona a kere ba re seo tota sa bo se baya setlhopha seo sa Cape Verde mo maemong a a siameng a go ka kgabaganyetse jana kwa karolong e latelang go tla go lebilwe jana metshameko ya bofelo mo di rounding tseo moreetsi wa me gongwe engwe gape hela motho o tla kgabaganyang ka yone mo nakong e ke ya lefatshe la America moreetsi wa me ga ke itse tota ba re ba na le eng le lefatshe la Afrika Borwa mme utlwa fela fa ke gore a kere ba re America mo nakong e go bega fa ha ba emisitse jana dithuso go ya go mananeo a thibeletsang gongwe le go ka leka go nyeletsa jana botlhoko jwa HIV and AIDS kwa fatsheng la Afrika Borwa moreetsi wa me ke gore a kere ba re US gone jaanong ba ile ba emisa go ema nokeng mananeo a maiteko a go nyeletsa botlhoko jwa HIV and AIDS kwa fatsheng la Afrika Borwa moreetsi wa me jaanong ke gore a kere ba re go feta batho ba kanang ba le 8 million mo fatsheng leo la Afrika Borwa ba tshela ka botlhoko jo jwa HIV moreetsi wa me mme fela gone jaanong ke gore a kere kgang e leng gore setse tla e tshwenya gore jaanong go ka bona gore America mo nakong ba setse ba tla ba emisitse jana dithuso tse di tlang di itebanye jana le mananeo eo ao go ka thusa batho ba e leng gore ba nakong e tota ba setse ba tseno jana ke botlhoko jo jwa HIV moreetsi wa me utlwa fela fa ke gorayakere ba re kgang engwe gape ga jitse ba re go na le mosimane yo o dingwaga dikanang di le 12 kwa lefatsheng la Ethiopia moreetsi wa me yo o ileng a rua koko a ka dumela gore jaanong mosimane a ruile koko me yaanong e le mokoko tota mokoko go ile ga bona la ha o ile

re ha mokoko lwalao mosimane a sa itse gore metota a tla dire eng moreetso me jaanong ba re mosimane yo o ile a utlwa pelo tsa batho kgona o ile a kgatlha batho ba le bantsi ka go akanyetsa gore yaanong e rile ga a lemoga gore mokoko wa gagwe ga o le moreetso me a o isa jaana kwa kokelong a o isa ko hospitale hala hospitale ya batho e a re ke le rile mokoko wa ka wa bobola batho ba le bantsi ba ile ba mmakalela tota ba re a monna ba re bothata jwa gago keng gore jaanong mme mosimane a re ano ya lwala koko yaanong ke itse gore golo ga kokelong ga ke gona ga batho ba le riwang ba tla go gola ya ke gona ga batho ba batlang dithuso ga e le gore ba lwala ka leo le nna ke le rile mokoko wa ka hai a re tla re ya gore banyana tsa rona tsa metshameko mo tsatsing la gompieno moreetso metlha a re moraya gona le wena re tlhe re tse jaana ka bokutsane tate dijo dikgang gape jaana mo mošong wa letsatsi la gompieno ba re kae gole jaana kgontshelo bothametlhe ke gore a jirana le wena re tle re ye go leba jaana ka bokutsane tsa rona tsa metshameko bogolo thata jang tlhopha tse di ileng di a tshameka jaana mafelo a beke e tswang e feta gone jaanong go utlwa fela gore metota tlhopha di ile di a tshameka ka tsela e ntseng jang go na le website gae rata go ntshotlhanyana man ka tsa rona tsa mabone mme le gale re ya go leba jaana tsa rona tsa selegae tota ke itse gore e rile a re mo mafelong a beke eno ga nna le metshameko ya the NFA Cup e ileng ya tshameka moreetso me mme pele ga re tla bore ya go leba jaana tsa NFA Cup moreetso me a na le wena re tle re ya go leba jaana go tswa mo tsatsing la matlhatso moreetso me ga re bua jaana ka metshameko ya the FIFA World Cup re itse gore tota Morocco ba ile ba shapa jalo Scotland ka no e lengwe fela go le fela Brazil ba shapa Haiti ka no di le tharo go le fela moreetso me Turkey ba ile ba latlhelwa kgatlhang le Paraguay ke dumela gore tota seo sa bo se reela gore yaanong Turkey ke lengwe la mafatshe a e leng gore ba nakong e gotlhelele go edile ka bone mo nakong e ba tshwanetse ba boela jaana kwa lapeng Netherlands moreetsi wa me ba ile ba shapa jalo Sweden mo tsatsing la matlhatso gongwe mo tsatsing la botlhano la matlhatso moreetsi wa me ba shapa jalo Sweden ka no di le tlhano go e lengwe fela moreetsi wa me Germany metshameko e ke ileng ka go e gasetsa le yone Germany ba ile ba shapa jalo Cote d'Ivoire ka no di le pedi go e lengwe fela moreetsi wa me yola ke ra o tla o lebile gone jaanong tsatsing la Sontaga mo tsatsing la maabane le gone go ile ga nna le metshameko moreetso me mo re ileng ra bora jaana Ecuador ba tshameka maleka kgatlhang le Curaçao moreetso me le fela go setlhopha Tunisia ba ile ba latlhelwa kgatlhang le Japan ka no di le nne go le fela ke tsaya gore Tunisia le bone mo nakong e ba saletswe ke motshameko o le mongwe fela ebile gone jaanong ke lengwe la mafatshe ga e leng gore mo nakong e a setse a tla dule jaana mo sejaneng se fela Spain moreetso me ba ile ba shapa jalo Saudi Arabia ka no di le nne go le fela fa Belgium le Iran ba ile ba tshameka maleka ka le fela go setlhopha moreetso me ba re mošong wa gompieno jaana le gone go ile ga nna le metshameko mo re ileng ra bora jaana Uruguay le Cape Verde ba tshameka maleka ka no di le pedi go setlhopha moreetsi wa me mle ba bontshe yalo ke go raya kere ba re New Zealand le Egypt le bone ke gone ba hetsang mošong wa gompieno jaana ke ka 5 o'clock ke ha ba hetsa metshameko ya bone moreetsi me metshameko ileng ya simolola jaana ka 3 o'clock mošong wa letsatsi la gompieno jaana me fela New Zealand ba ile ba tshameka jalo kgatlhang le Egypt moreetsi me Egypt ba shashampolola New Zealand ka no di le tharo go e lengwe fela moreetsi me 3-1 ke ka ha di ileng di a tshameka ka gone moreetsi me Egypt ba shapa jalo New Zealand ka no di le tharo go e lengwe fela moreetsi me mme le fa go ntse yalo ke gore a kere le gone go ile ga nna le kgona kere go tla tswa go ya gona le metshameko mo letsatsing la gompieno jaana re tla tswa re ya go leba jaana mo nakong e e sa fediseng pele gore metota re bua jaana ka ditlhopha tse di tla tswa di ya go kopana ka tsela e ntseng jang moreetsi wa me ke gona kere ke tla ke lebile jaana the group stages le gone gore metota ga re bua jaana ka ditlhopha tse e leng gore mo nakong e di tla tswa di ipeile mo maemong a a rileng go ka kgabaganyetsa kwa pele moreetsi wa me tla tswa le ditlhopha dife mme ko ntle ga mongwe ke gora kere ba re mo tsatsing la gompieno jaana re itse gore go na le metshameko re itse gore go na le metshameko e leng gore tota motho e tla tswa e ya go tshameka gone jaanong
Let's see if you're my command website. Le gale, khonse jalo ke itse gore tsa singla gompieno jana Argentina ba mogala jana Austria ka ura ya bosupa, me le gona e tla re ka ura ya le shomele bongwe ka 11 o'clock bosigong jwa letsatsi la gompieno jana France ba tla ba kopana jana le Iraq mo re tsebe ke metshameko mengwe gape ya maemo a kwa go dingwe leng gore tota mona kongwe re tla re emetse. Me ha o tla o libile le gone mo re tsheme jo ra tshe re ba re metshameko ya the NFA Cup mo tsa tsing go la tshe re mo tsa tsing la matlhatso le yone ile ya tshameka ke dubela gore tota go na le ditlhopa tse eleng gore bona kong e di tlatswa di ya go tshameka jana metshameko ya makgaola kgang ke dubela jalo gore tota ke mafelo a beke eno mo re tsheme bona hela ha ai wa itse di bala bakgolo go lokano motho gore o kore wa itshokela mo re tsheme me o itlhela tota batho di swabisa ka mokgwa mongwe le gale ga kena go nna ke ntse ke kgateletse thata jang mo go tsone go na le matlhale a mangwe gape a motho o ka tswang o a dira gone jaanong bogolo thata jang ga ke tla tshelebile jana metshameko eo ya the NFA Cup a ke dumela gore go na le ditlhopha tse e leng gore mo nakong e di setse di tla di kgabaganyeditse jana kwa dimela gore gona le ditlhopha tse e leng gore mo nakong e di setse di tla di kgabaganyeditse jana kwa metshamekong ya di final mme sengwe sa ditlhopha e tla tswa e le KK Palace ke tsa gore mmogo le UNAM FC ke ditlhopha tse e leng gore di tla di kgabaganyeditse jana kwa metshamekong eo ya makgaolakgang a sejana sa the NFA Cup ya ke ditlhopha tse pedi tse e leng gore mo nakong e tota di kgabaganyeditse jana kwa metshamekong ya the NFA Cup a moretsa jaanong ha o tla o lebile gone jaanong ba re setlhopha sa Mighty Gunner se moretsa me bone ba ile ba latlhegelwa kgatlhong le KK Palace mo metshamekong ya di-penalty ka penalty di le tlhano go di le tharo mme yaanong ditlhopha tse di ile di a tshameka maleka mo metshamekong ka lefela go setlhopha ke ha KK Palace ba ya go fenya ka penalty ele ya ga Thabang Setati moreetsi wa me letlhakoreng le lengwe letshameko ya bobedi UNAM FC ba ile ba kopana jana le Okahanja United mme fela UNAM FC ba tla ba kgabaganyetsa jana kwa metshamekong ya makgaola kgang morago ga go shapa jana Okahanja United ka nno lengwe fela go le fela moreetsa bejo go raya kere ga tla o lebile gone jaanong ba re se ke metshameko ya bobedi ya metshameko ya makgaola kgang ka go latelana moreetsa me UNAM FC ba iphitlhela ba le mo metshamekong ya makgaola kgang le ya go ntse yalo ke go raya kere ba re Commerce Nampol letlhakoreng la bomme Commerce Nampol ba ile ba shapa jalo Giluno Ladies ka no di le pedi go le fela moreetsa me fa Mighty Gunners ladies ba ile ba shapa jalo Windhoek City ka no di le nne go le fela ka bokhutsane moreetsa me ke go raya kere ya ke jaaka di tla dintse gone jaanong ke bona fa metsotso e kanang e le masome a mabedi le borobedi fela go se kona konya barataro moreetsa me ke monako sa bedisen pelo nna lona re tla tswang re ya go kopana jaana le re dendes fela jaaka ke ile ke a go solofetsa mošong wa letsatsi la gompieno ka leo ke go raya kere motho a metlhe ga se ya go nna ntse o beile tshebe.

tlere tso mo go yone motho metlhe ke gone ele tlhamonyana e tla re morago ga yone fela bele gore jaanong na le wena re ikgolaganya jaana le mang a sn dendus totong yo ka bokhutsane re tla tswang re utlwa ka yone go ya ka go kgorelediwa ga di-speed humper tse di setseng di tla di tsentswa gone jaanong re batla go utlwa fela ka maitemogelo a gago gore mme tota di-speed humper tse di hetotse tiro ya gago ya tlwaelo gone jaanong ke tsaya gore ha e le gore e le le motho yo o tlogang ka bo 5 o'clock gongwe jaanong o tshwanetse a tloga ka bo 4 o'clock ga re itse re tla tswa re ya go utlwa ka yone mo nakong e sa fitseng. I know some

Are how are you my friend? Mang ha sene Johnny Drill ka bugzane tla ba ga go emana tena tele gale. Are tla re ya go le bajana ka bugzane e ke ile ke are ke tla twa ke kopana jana le Redendus totong mona ko ga sa fidi simpelo mo retse. Are ke o tharo morwa ga 5 minutes gore jana ke dibela gore re tla tswa re ya go itle ka ene ka maitemogelo a gago fela gore metota go botsalo ba ka dilo ka ile gone gore ba tla tswa mo lapeng le go kaya go tsena jana mo tirong mo retse. Ba re di speed hump tse di ile di a di khona di setse di tla di khorleditse matshelo a batho ba le bantsi mo retse me ibile le gone ka ditshenyegelo mo retse me go ya ka kotsi tse di ileng di a itemogelo yana mo tikologong eo mo retse me ha re bua yana ka di speed hump tse e leng gore tota motho di a boditswa jana go tswa ha Northern Industrial se ha le gongwe Western Bypass go tswa bo Nampawa ha le Brogo jo mo retse me le go ya kwa bo Brakvat re jalo mo retse me le ba go ntse yalo tshe go raya re tla re le bejana kgang engwe gape mo retse me ba re mapodisi a na mebia mo kgalong ya Omosati mo retse me go begwa fa ha ba ile ba tshwara jana kgola ke re ba ile ba ga ise ba tshware a ke mapodisi a Namibia mo jira mapodisi a Namibia mo Omosati mo retse me go begwa fa ha ba ise ba tshware jana melaelwa yo go begwang a ile a betelela jana ngwana wa mosetsana yo dingwa ga dikanang di le shomele borobong kwa motsingwele wa Okap Okapia mo kgalotlhoponya o shikuku mo retse me ba re se se ile sa diragala jana kgodi ya sete bosigo e tlhola malatsi ya le shomele bongwe mo retse me ba re go ya ka mapodisi gone jaanong melaelwa o ile ya go tshwara ngwana wa mosetsana yo me ya mogoge la hela jana ka morogo makhubunyana a dirwang ke ditshweshwe dithabanyana tse makhubunyana a tlang a dirwa jana ke ditshweshwe me hela gore jaanong

0: kgone go tsamaya sentle fela go nke ga go delay ya batho.
1: Mar la ha go ntse yalo o re speed bumper tse di a kgoreletsa ebile nako jalo jalo, a ga gona tsela engwe e sele e leng gore tota motho o kgona go e tsaya?
0: Ga gona tsela e sele gape jaanong, go na le engwe e kgonang go e kgwetsa thoko ga foro sa terena, mme ke kgoronpate go rela gore le yone ke ditlholeng teng ba kgwetsang ka ka dikolo ba kgweetsa ka bonako ke ditholela so go rela gore le yone ga e safe.
1: Gongwe sa bofelo fela, le ga o re neetse maikutlo a gago, ga o ne o kopana le bakgweetsi ba bangwe le ntse lo dutse go mowa o le ntse jang bone ba reng tota?
0: Bakgweetsi ba kera ga bone ga ba lo ga ba kgantlhela gore a golosena mokgwa o tshele wa go o ka bodiwang gore bo thesele ba tsamaye ka dinao go feta mo tseleng yana tse go tshimolola ka bone go ba ruta gore ba gaetso ga o feta tselang tae ke le mogaeng wa gaengwebadilesekarese ba le bantsi ba ditlhala go te tsayang dilo tsena gore ga o feta mo tseleng o kgone go ifofa ka yone gore ga o feta batho ba kgone go go bona beng ba dikolo bogolo jang kgang e thata mariga ka gore a kere mariga go ya mepekong go santse go le lehehi thata ke le mo gone ga gona mathata thata jalo mathata ke mariga tota.
1: Alright, nomi a re emele di rtaga tsa kgwedi eno re tle re utlwe gore kgotlatshekelo yone e tla reng go ya ka kopo ya ga Michael Moshelo le akere.
0: Rra ke a leboga.
1: Go lebogile nna ntate Dendese. Alright, bye. Konsela motho metle ke gore a kere ke mongwe wa batho fela yo o tlang go neela jaana maitemogelo a gago moreetsame ere go a tshwenya tota motho ha e le gore motho yo e leng gore o tloga ka 6 o'clock ga bo go batla ebile mmelo le ona o tloga itse gore tota o tloga jaana ka 6 o'clock moreetsame yaanong tse di speed humpa setse di tla di kgoreletsa bangwe ke ipotsa gore me ene ha e le gore o tshwanetse gore kgona wa ya go diega ka metsotso kanang le 15 ba bo ka hanja le tikologo tse dingwe jaaka bo sona bone ba setse ba amega ka tsela e ntseng jang moreetsi wa me gore elang gore le bone tota ka mokgwa mongwe ba tshwanetse gore motho ba tle ba phakeletse maphakelanyana go tshwana jaaka gale moreetsi wa me tsela tse dingwe e nngwe wa utlwa gore ke yone ya ba re Grand Part e leng gore tota motho le yone ga o tla o lebile banna ba dibaki ba ba hetang go ya bo e le matsobanenyana jaanong go di thole motho ga o itse gore me yaanong o ka reng hela gore jaanong so mokgwa mongwe hela wa go ka e tsaya ke yone eo ya Western Bypass gore go go jalo go tle go palama ha Independence Avenue o tla go tsena jaana mo teng ga bogare jwa toropo moreetsame gongwe e nngwe e tlang ga thoko ga Nampawa ha gare ga Nampawa le Natus yo yalo ga di batla go bua ke tsaya gore ebile ka tlwaelwa hela yone gale-gale le ga di-speed humpa tse di ise di tsenetse ke itse gore e le le nngwe ya ditsela tse e leng gore tota ga re bua yena ka pharakano ya bo e tletse e le ruri moreetsi wa me yona kere ke monako sa fediseng pelo nna le wena re tla bang re ya go leba jaana ka bokutsane ke ditlhogo tsa dikgang moreetsi wa me maaketle ke go di rulaganyetse re bona gore me tota re gola ga re tla tswa re ya go di kgona ka tsela e ntseng jang ise moreetsi wa me le gale ke ntse ke tla ke go tshwaretse jaana dikgang le gore ba re tota mafelo a beke a tswang a feta gone jaanong go ile ga itemogelwa jaana dikotsi ka bontsi moreetsi wa me ba re go ile gana le dikotsi le di dintsinyana mo mafelong a beke a tswang a feta ka bokhutsane pego ya teng ke tla tswa ke gone ela jaana mo nakong e sa fediseng pelo moreetsi wa me ha e le gore ke tla boga gape ke kopana le yone maakete ke lebe jaana gore ga ke kgone go ka taboga ka yone fela jaana pele ga ke tlaba ke gone ela jaana ditlhogo tsa dikgang moreetsi wa me ba re batho ba le malwa tota ba ile ba tlhokafala jaana go ya ka dikotsi tsa dikoloi lefatshe la Namibia ka bophara moreetsi wa me bogolo thata jang go tswa mo kgaolong ele ya Umosati kgaolo ya Xaras kgaolo ya Commerce le kgaolo ya Hardap mmogo le ele ya Oshana moreetsi wa me ba re go ya ka pego ya podisi ya mafelo a beke gore jaanong go ile gana le dikotsi tse di ileng di a tsaya matshelo a batho go akaretsa jaana mapodisi a kanang a le mabedi moreetsi wa me fa ba bangwe tota ba ile ba bona dikgobalo eo ya mapodisi ke mo kgaolong ya Xaras mo gobegwang fa ga koloi ya mapodisi tota ileng ya tswa mo tsileng le go ka pitikologa moreetsi wa me mo tsileng e le ya C13 gareng ga Aos le Rosh Pina moreetsi wa metsatsing la labotlhano na

tsa mantsa mantsi bua moretsa be ba re sergeant eleng Ndonji Stefanus Manjoni o ile a tlhokafala ke mongwe wa bone o ileng a tlhokafala yo mongwe ke constable Connie Pietras ba ba ileng ba tlhokafala morago ga gore kolo ya modiri ya Toyota GD6 ile ya pitikologa moreetsi abe morago ga gore mokgweetsi a ile a latlhegelwa ke taolo ya kolo ya teng moreetsi abe yaanong ba re bakgweetsi ba bapagami ba bangwe ba kanang ba le babedi ba ile ba bona jaana dikgobalo tse di ba sise mme fela gone jaanong ba tla ba romelelwa kwa kokelong ya Rangemont Private Hospital moreetsi abe mo tikologong e le ya Okongo ba re re yo dingwaga di kanang le masome a mabedi le borataro yo o ileng a lemogwa jaaka Gaukena Mateus Loboleni kgona Lomboleni go bega fa ga le ena ile a tlhokafala jaana mo tsatsing le labotlhano nako tsa mantsi tsela ke raya nako tsa mo mosong ga a latlhegelwa jaana ke taolo ya kolo ya modiro ya Honda Fit moreetsi ame mo tseleng e kgolo ya Okongo le Mpungu gaufi le Oshalumbu moreetsi ame motselo wa Oshalumbu jaanong mapodisi a re koloi e ile ya tswa mo tseleng mme ya ya go thula jaana setlhare kwa ntle kwa ba re ene Mateus ntse e le ene fela mo koloing ya teng o ile a tlhokafalela jaana mo lefelong leo la kotsi moreetsi ame mo tiragalong e engwe mo katutura mo hela mo Ventuku mo moreetsi ame ba re koloi ya Suzuki sedan mokgweetsi wa yone tota kgola kere koloi ya modiri wa Suzuki e leng sedan gone jaanong ile a thulana jaana le koloi ya Range Rover moreetsi ame mo mmileng wa Independence Avenue gaufi le People's Primary School moreetsi ame mo re bonang fa yone koloi e ya Suzuki e gobega fa ga ile ya pitikologa paka tse malwa moreetsi ame mme ya tla ya thulwa jaana ntlheng ya mokgweetsi ba re mokgweetsi ka nako ya go gogoroga jaana kwa kokelong ya Katutura go begwa fa ga ile a ya go tlhokafala ka nako eo moreetsi ame fa bapagame ba bangwe e kanang e le bagolo ba le babedi ka ngwana le mongwe fela yo dingwaga di kanang di le tharo ba ileng ba bona dikgobalo mme mo nakong e ba setse ba bona kalafi moreetsi ame yo ra kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong ga se ya go petlhela ke bona fa metso e kanang e le mebedi fela go ya ko nakong ya bo rebedi moreetsi ame ke ra go ya ko nakong ya bosupa ditlhogo tse dikgang di a latela mo nakong e tsa yana gape ba re Holy Blindfold Chris Brown fa ke go rulaganyetse jaana ditlhogo tse dikgang he batho

Holy Blindfold ka bogisa na mora tsamaetse ra tla ba re tsamaya ga sene Chris Brown ngwe di tlhamatsa gagwe tsamaya ma kwa go di mo go le yana ke ile ke are ke tla gonela ele ya Angel Numbers ka bogisa ne ga

0: zehai gore ke tlatswa tja go bona nako eo ke tlatswa ke go enela me fela gore jana nong ke bona fa mo tsotsolo mongwe fela go tsogela go nya bo shupa na lona re tletse jana di tlhogotsa dikgang tona ya basha sane Stein Kampa o khala tirise di khoka kwa kwa kanong ka karetso ya le khotla la bo sechaba la basha eleng NYC kwa swa go bunti ka matlhatso mantsiboa tona ya basha o buseditse morago kopano e kholo ya NYC go ya go ile Mwemedi wa kagale wa Namibia kwa lekgotleng la ditšhaba tse di kopaneng Penda Nanda a re lefatshe le dirile kgatelopele e kgolo mo go rotloetseng basadi go na le seabe mo dithulaganyong tsa kagiso. Batho ba ba hutsafetseng ba phuthegile kwa go babesego ya go boloka mogaka wa ntwa le moetelepele wa morafe Olivia Penahafo Weitele. Sebuisa Parlamente ya Afrika Borwa Thokozile Didiza ga e kitla a ganana le kopo e potlakileng ya ga moporesidente Cyril Ramaphosa ya go emisa ditsamaiso tsa tshekiso. Lekgotla la tshireletso la ditšhaba tse di kopaneng le tshwenyegile ka kotsi e gaufi le bosetlhogo jo bogolo kwa Sudane fa le ntse le ikuela mo masoleng a dikanyeditsweng El Obeid gore a inele. Baretsabe seno ke bokhutlho tse latelang dikgang ka di amogela gape jana ka ura ya borobedi. Analwana re tlere go le bajana tsa rona tsa bosa ka bokhutsane mo mošong wa gompieno ga gona tlhagiso epe e leng gore bo nakong e tota e setse tla e dule ga re bua jana ka tsa rona tsa bosa mo tsatsing la gompieno jaaka reile re a tlhagisiwa mo bekeng e e fetileng tota gore go tla nna le dipula go tla nna le merwalela e tlang e letetse gone jaanong mme le fa go ntse yalo mo nakong e ga gona tlhagiso ga e se gone fela gore tota go tla go itsesewe jalo gore dinaga ga re tsana mebia go tla nna le maruga le lehale ka mololo le bothito le dipula tse di letsetsweng jana mo nakong tsa mo mošong mo tikologong tse di borwa botlhaba le kgaolo ya kgarase moreetsi wa me ba re go tlana le maruga le legale ka bothito le mogote o letetsweng mo tikologong tse di bogare jwa lefatshe la Namibia mme jalo le kgaolo tse di botlhaba kgaolo tse di bokodi botlhaba mme go ya pele ba re go tlana le letsatsi ka mololo le bothito moreetsi wa me le mogote thata mo mahelong mangwe kgaolong tse di bokodi moreetsi wa me kwa lebopong go tlana le maruga le legale ka letsiditsana le mololo le mowane mo mošong phefo go tla foka e tshesane go foka e fokang ka selekano e foka go tswa borwa e fokela borwa bophirima sema sa metse kwa Wolfish Bay metse a tla gogomoga jana metsotswe e le mashome a mabedi le bosupa fela go ya ko nya a kere mashome a mabedi le boraro go ya ko nakong ya leshome mme a ye kwa tlase jana metsotswe e le mashome a mabedi le borobong fela go tswa ko nakong ya boraro moreetsi mme a tla gogomoga jana metsotswe e le merataro fela go tswa ko nakong ya leshome letsatsi mo motsemogolo le tla tswala ya go tlhaba metsotswe e le mashome a mabedi le borobong fela go ya ko nakong ya borobedi le tla dikela mo motsemogolo metsotswe le leshome le borataro fela go tswa ko nakong ya borataro moreetsi mme ke ra dire jaaka go tla go ntse gore jaanong go reelang gore mo motsemogolo letsatsi ga ise letle letlhabe moreetsi mme mme ga o tla o lebile go na le ditoropo dingwe tse e leng gore tota motho di a bo di tla di kere seemo sa mogote ga re bua jana ka minimum temperature se moreetsi mme re bua jana go tswa ga go bo 9 bo 10 moreetsi mme re tlhatlhoga jalo go ya go kere 10 kere 8 jalo bo 11 kwa Kidmansopo go bonala ga go tla tswa go ya gona mogotenyana ka kong mo go le bo Karasburg moreetsi mme toropo le ya go Barbus tla tswa ya go nna lesome le bongwe mashome a mabedi le bo 5 moreetsi mme yona kere jaaka go tla go ntse gore jalo ke bona fa metso e kanang le mene fela go tse ko nakong ya bosupa moreetsi wa metlhege ga seo ya gope gore jaanong thulaganyo ja gago ya bosele bosa boya pele
1: bosa boya pele tsoga o latele mohutso wa phatlha ya gago le TYS FM.

Don't let it get to your head. Let's make a rough hell of a good job. I declare you're going to be a good job. I'm going to be a good job. I'm going to be a simple Kang Tewang Li Maholewa. Quatre panya loaded some retro baba ileng ba fenya jana kona baba ileng ba feleletsa jana dithuto tsa bone ibile le go le mona kong ba bone di certificate mo retso me khang ya gore le ha o tla tswa ya kwa kholegelong kona le se gongwe motho o tla tswa ya go itsosolosa ka sone motho ntse o tla le mo kholegelong mo retso me ke tla tswa ke go feleletsa jana pego ya dikotsi tse di leng di a diragala jana mo motsemogolo mo retso me ka le yo go ratire o ske tla ba ya la ha ile gope gone yanong ba re magodu a setsa tla tswa le tse mo retso me go ile gana le tiragalo ana kwa toroponya Kidmanshoop mo banna le khola ke ibile batho ba bomme le bone tota ka palo e kwa godimo ba ileng ba na le seabe mo bogodung jwa diaparo jo bo ileng jwa tshwela jana mo toropong eo ya Kidmanshoop mo retsebe ba re di tendera tsa malatsinga se gompieno ha re bua jana ka ditsela tse eleng gore tota motho ya bo di berekiwa jana mo nomo le patsing la Namibia ga Israel wa itse re go ntshiwa madi a kae ibile bontlhabongwe jwa madi a teng ka bontsi go be go fa ha tota ibile a ya jana kwa di tendering gore ba jana kwa di-company-ing tse di tsenyang ditendera ebile le di-company tsa go tswa mafatsheng a kwa ntle mo retswa me se ke ngongora go le go nyane e tlangetseng tlo jana ke bone ba e leng gore ba tla ba inakantse jana le go ka baakanya ditsela mo lefatsheng leno la Namibia mo retswa me mme fela ke go raya ke re ke ile ke a lebala sefelanyana se le sa go ka eleletsa masegolo matlhogolologo bao ba ileng ba okelediwang wa ga jana matsatsing la gompieno gape ke go raya ke re motho wa metlhe se tshabela ga e le sepe re itse gore ka ha motho a okeleditse letsatsi gongwe a okeleditse ngwa ga jana ya boele letsatsi le kgethegile go ba botlhe ba e leng gore ba tla tswa bao ke letsongwa ga motsatsing la gompieno motho le fa ke sa tla ke go bitsa gore jaanong ka

Battlefield Rhythm, Mark Alex. Tlhaba bore manatenate ba re enjoy. Go bona maloba jalo ha buti shupi modisa a vira verjarta ga hale. Gona ntse le retirement party ge gona ha Namkong. Ba ile ba di tsenya dipina tsa go tshwara jaaka tsweletse. Ke bona me a ke me abado ba re katabelo ge. O ile nga ema ka dinawa. Dirile ha rotla go tsena ga go di boga stage ya o mphitlhela ke le teng. Ke bina mino wa jazz. Ke mo tshwara. Ke mo tshwara. Me abado. A ke mo tshwere. Ka tsweletse. No ke mo tshwere hi bina. A ke mo chikise. Are yele iser je mo tmeni so swa ni mane ke sa o fruare. Ya re ya come dance bar so style Ahmed Joe pass ne with your pace. Gore ya nong eskare ka mosho mangwela thunya ebile gore ya nong ya go ntshupa ka menona re ya. There's that mampudi. But market let me kni 80 posisi 8 le gale go ntse ya le mothometle ke gore ke ba swa ba bedi le gore ke ba swa ba bedi fela go se ka go ja ba shupa a re tle re yo re tle re yo.

bona gore ha motho ya go tsena mokgolegelong gona le tshono tse eleng gore tota motho o ka tswa o ina ka nna le tshono gore me yanong bofelong o batla tswa ya go nna motho yo eleng gore go ya go nna motlhofu gore botla boela jana gareng ga batho moretsi wa me yo ra tshere engwe gape khang moretsi wa me yo ra tshere ba re tshere ba bela lo ba le babedi mona kong e go begofa ha ba ile ba tshwara mela e lo wa boraro go begofa ha ile a tshaba moretsi wa me kwa teropong ya Kidmanzio bona ge ba re se kala tiro ba bela lo ba ile ba tshwara jana ka tatofatso tsa bogodu le maiteko a go bola ya moretsi wa me ba go begofa ha tota go ya ka pego ya mapodisi gone jaanong e rile a re e ka metsotso e le masome a mararo morago ga nako ya lesome le bobedi jalo mo tsatsing la lamatlhatso ge golo ha kwa Old Mutual Mall mo toropong ya Kidmanshoop motho wa rre le mokgweetsi yo o dingwaga di kanang di le masome a mararo le motho wa mme yo o dingwaga di kanang di le masome a mane le borataro ba ile ba tshwarwa moreetsi wa me fa mme yo mongwe ene a ile a tshaba jaana lefelo le la tiragalo moreetsi wa me jaana mapodisi a re bo mme ka bobedi ba ile ba tsena jaana mo ditorong mo dimolong mme yaanong ya re ga ba ntse ba tsena mo teng ga molo e mo ditorong ba ntse ba utlwa jaana diaparo yaanong ga ba utlwa diaparo jaana mongwe wa setoro tota o ile a lemoga gore gola ha bomme ba tshwaraganeleng ke ha itsise jaana le security la teng gore hela security gona le bomme ha tota ba tsamaya ba ntse ba phutlha-phutlha jaana ditoro yaanong gongwe o tle o dire sengwe yaanong se se neng se diragala ke gona gore gona go na le koloi ya modiro wa Volkswagen Polo e ntsho e neng e eme ka hantle ga molo ka hale bomme ba utswa jaana ba ya go tsenya mo teng ga koloi ya teng irile ha le security yaanong le ntse le tla go ba tlhagisa gore hela ba gaetso lo a re lo tshwaragane ka eng ke ha wa mme yo mongwe a sia gare ga batho ha a re nqophi a nyelela yaanong mo teng ga koloi e ga sala motho wa rre le ene motho wa mme mo e leng gore irile ha ba simolola ba re ba leka go sia ka koloi e le security le a thuntsa jaana ka dithunya tse tsa di rubber bullets a thuntsa fenster wa mokgweetsi a thubega a thuntsa mafenstere a kgamorago ka a thubega yaanong go bolela ga gongwe yaanong mokgweetsi a ile a tshoga ka nako eo mme a emisa koloi e mapodisi a ile a rabela ka bonako a tla go tshwara jaana babelaelwa ba babedi ba mme yaanong ba re go lemogile gore motho wa rre yo le ene o ntse a na le sethunya ke gala ka go ba jaanong motho ga se dirisa moreetsi wa me re bua jaana ka dilwana tse di tla tswang dilo di a utlwiwa jaana mo ditorong jaaka bo pep stores bo click bo dance moreetsi wa me ba re dilwana tsa boleng jwa 7070 ka bokhutsane moreetsi wa me re bua jaana ka go tlola dikete di kanang di le supa fela tsa dilwana tse e leng gore mo nakong e tota di ile di a utlwiwa go ya ka tiragalo eo moreetsi wa me re tla re ebile jaana ba re tiragalo e nngwe gape moreetsi wa me e ileng ya diragala gone jaanong ke gone gore nyaa ga se tiragalo e nngwe gape e ileng ya diragala moreetsi wa me makete ke lebe jaana ke batla go gone hela jaana kgang e nngwe e ya ba re lefapha la ditiro le dipalangwa gone jaanong le iphitlhela le ntse le le mo dikganyeng-kganyeng malatsing a segompieno man re bua ka mang a sene veine kundi moreetsi wa me tona yo e leng gore tota o etetse jaana lefapha le kwa pele moreetsi wa me jaanong ba re mo bekeng e e fetileng gore jaanong go ile ga tswa dikgang tsa gore tota ga re bua jaana ka dikontraka tse di ntshiwang jaana ke bone ba roads authorities gona ga ba re ke RCC ke tle ke be jalo ka bokhutsane ba re Roads Contractors Company ka bokhutsane ga jitura tsone RCC me fela gona jalo ba re mongwe gona ke re ke mothusa moetelipele wa lekoko la Namibia Economic Freedom Fighters eleng Longinus Ipumbu mo tsatsing la lwa bone beke e fetileng o ile a botsa mo teng ga parliamente tota a botsa gore me hela gona jaanong e tota a bolela gore go bonala o kare RCC e simolola e na madirelo a e leng gore tota one a ntsha ditendere hela gone jaanong le ga ba tla tswa ba ile ba neelwa boikarabelo jwa gore ba tsosolose jaana ditsela tsa lefatshe la Namibia ka go farologana moreetsi wa me mme hela gone jaanong ba re go a supa ka contract e leng gongwe botsalano jo RCC ba ileng ba tsena le jone jaana le madirelo a Nantong Sanjiang ka ngwagolo wa 2018 gone jaanong gore go tswa mo mading a kanang 4.1 billion moreetsi wa me a di-tendera gone jaanong 2 billion a ile jaana kwa di-companing tsa go tswa kwa ntle moreetsi wa me mo go ileng ga tlogela gore jaanong di-company tsa selegae tse e leng gore le tsone ditsosolo sa ditsela gore jaanong tsone e ne di-subcontractors moreetsi wa me gore elang gore jaanong di-company tsa selegae sentle-sentle motho o ka bua gore
di kopa tiro go tswa mo madirilong a tswang go tswa kwa mafatsheng a kwa ntle moreetsi wa me motho lo ka emela jalo gore metota gongwe go bogone go le gore

gore jaanong e tla e supa fa tiragalo ya ntlha tota ile ya diragala jaana kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le lesome le borobong moreetsome ka ura ya borataro nako tsa thapama moreetsome go bega fa ga Deutila a Shondili Ikela yo o dingwaga dikanang di le robong ona mosimane 9 years old hai batho go bega fa ga a ile a tsaya botshelo ya gago moreetsome kgona kere o ile a tsaya botshelo ya gago tota go dumelo jalo morago ga gore serepa sa gagwe se ile se a bonwa se ntse se e kgaga jaana go tswa mo setlhareng sa mopane mo pele ga ntlo ya bone moreetsome jaanong ba re gone go na le thudu e leng gore tota motho e tla ihunetswe jaana mo kidikiding ya gago moreetsome ke gore a kere serepa se se ile sa bonwa jaana ke mongwe wa batho ba ba agileng le ene mme ka nako eo ba ntse ba mo senka jaana tsatsi jotlhe ba sa mo bone mme ba ya go fitlhela e le gore jaanong motho ke yo o setse a tla a ikaleditse moreetsome ba losika ba setse ba tla ba itsisitswe gore jaanong ke gore a kere ya le gale ba mapodisi ba bolela fa mo nakong e tota ba tla tswa ba ya go sekaseka serepa sa teng gore mme a ke gone gore gongwe jaanong e tla tswa e le motho a tseile botshelo jwa gagwe moreetsome re bua yana ka mosimane yo o dingwaga di kanang di le robong fela ke ibutsa gore be tota ena a re mathata le hatshe a tla tswa ile a mo fitlhela le ye batho yak yo mongwe gape ke ngwana mosetsana ge ngwana mosetsana yo dingwaga di kanang di le 16 fela moreetsi wa me le some le borataro le gone fela kwa motseng ono wa Jongolo Village mo kgalotlhopong ya Etai moreetsi wa me jaanong ba re le ene tota o ile a tsaya botshelo jwa gagwe motsatsing le olalo wa botlhano kgwedi e ne e tlhola malatsi a le lesome le borobong moreetsi wa me ba re metsotso e le 30 morago ga nako ya borataro ke ha serepa sa ga Nilonga Tangeni Renate yo re ngwaga di kanang di le lesome le borataro e leng motho wa mme wa masetsana go bega fa ga serepa sa gagwe le gone se ile se a fitlhelwa jaana se kgega go tswa mo ntlwaneng ya gagwe ya borobalo moreetsi wa me yona ke re balosika ba setse ba tla ba itsisitswe gore jaanong le gone mapodisi a tla bolela fa a tla tswa ya go sekaseka serepa sa teng gore me tota a ke gone gore me a tla tswa ile a tsaya botshelo jwa gagwe moreetsi wa me ke gore ke re ke dikgang tse di itumedisang gore jaanong utlwa fela fa ke gore ke re ga dikanang di le lesome le borataro ngwana mosimane e nyaa kera ngwana mosimane yo ngwaga dikanang di le robong 9 years hi man ye mongwe e le ngwana mosetsana e ne a le 16 years old ba re ba kopana ga kae le mathata ba re ba kopana ga kae le mathata tota modimo a ko lebe kwanotlhe banna ba wela moiso.

reng se o tla sentsang mo lefatsheng leno moreetsi wa me gore lefatshe leno le betla tswa le ya go nna botoka se wena o tlangwa ka ntse ka shore 2 9 2 4 8 5.

ba re ntšha e jelentša nyana moreetse me gore a dire bona fa metso e ka nang le lesome le borobedi fela go ya ko nakong ya borobedi ke duela gore tota ke bonako tsabedisen pelo ke tla bong ke boela jaana ko morago mme ebile gone jaanong tota motho ke bo ke tla ke phuta-phuta gore jaanong ke gore a kere ke tsaya gore motho wa betlhe re re ya go digela jaana letsatsi la rona ka ebile jaanong motho e le gone le simololang nna le wena re ya le digela gore jaanong a le ga re tla tswa re le simolotse go tsa ka ura borataro thulaganyo ya gago ya bose le bosebo ya pele

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

jaanong dikgang ka botlalo. Tona lefapha la bašwa Sanet Stean Kampo o kgadile ntwa ko phuthagong ya kakaretso ya National Youth Council ko Sokop Mondi ka matlhatso maitseboa. Mo moletseng wa babegadikgang maabane Stean Kampo o boletse gore batho ba roba bongwe ba ne ba gobala ka nako ya tlhoka kutlwisisano le gore ba setse ba ntshitswe mo kokelong morago ga go amogela kalafi. Tona ona buela mabapi le kgaruru e tlhagogileng morago ga tlhoka kutlwisisano magareng ga batsa karolo mabapi le nako ya ditlhopho tsa lekalana la bogogi jo bošwa ja NYC ga mmogo le tsamaiso ya tlhopho le seabe sa baemedi bangwe ba dikgaolotlhopho. Seemo se ne sa bifela pele fa setlhopha sa batsa karolo ba ne ba tsaya ditilo tse di direletsweng komiti ya ditlhopho le gore ba ne ba ntshiwa ka go patelediwa mogolong. Stean Kampo o tladitse ka gore maloko a komiti ya ditlhopho a na rola marapo a nopola matshwenyego a pabalesego. Atona o tlusulusitse ditlhopho tota o tlusulusitse phuthego ya kakaretso gono foo. O dumetse fa amogetse dingongorego go tswa mo ditlhopheng tse di farologaneng le diphuthego tsa bašwa ba ba ntshitseng matshwenyego mabapi le go sa obamela go netefadiwa ga batsaya karolo le go obamela thulaganyo e letleletsweng. Dikgang tse Stean Kampo a re di santse di sa rarabololwa le gore di tshwanetse go rarabololwa sentle pele ga phuthego ya kakaretso e ka simolola ka maikarabelo mo nakong e tlang.

Moemedi wa se nna la ruri wa Namibia ko le kgotleng la buritsa ba kopano Penda Nanda are le fatse le dirile tsololo pele e bona langa mo go tokafatseng thotloetso ya bomme mo tsamaisong ya kagiso. Nanda re se ke mabaka go buelela mo go gogileng dingwaga botlhaga le maitlamo a bomme le borre ba ba dumelang mo tekatekanong le tshiamiso. Legalo o gateletse gore ntle le tswelelo pele e dirilweng bontsi ja dikgothang mo tikologong ya lefatshe di santse di sa akaretse seabe sa bomme mo ditsamaisong tsa kagiso. Nanda ona a bua se ko pulong ya ditherisano tsa ngwaga le ngwaga tsa khansele ya tshireletso ya lekgotla la boditšha ba kopano ka bomme kagiso le tshireletso. O supile gore Namibia e lemoga seabe se se botlhokwa sa bomme mo go ageng kagiso, a supa gore seabe sa bone se dira diphetogo. Nanda o tsweletse ka go bolela gore peeletso e tone a tlhokega go ema nokeng maiteko a bomme a tlhokang dithuso. Bahusafadi ba ne ba kgobokane ko go ba bese go laela mogaka wa ntwa le mogogo wa morafe Olivia Benehafo o itele ka matlhatso. O itele o tlhokafetsa le dingwaga di le 60 bongwe le bosupa ka kgwedi ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 14. Moso o itele o gakologelwa ka tumelo ya gagwe, maitlamo a gago mo kerekeng, go direla morafe le seabe sa gago mo ntweng ya kgololesego ya Namibia ga mmogo le monna wa gago yo o tlhokafetseng moefangele Philippus o itele. Phitlhene e tseneletswe ke baeteledipele ba polotiki, baemedi ba setso, baeteledipele ba dikereke, lelapa, ditsala le maloko a morafe. Mo moletseng o neng o balwa mo boemong ja gagwe mothusa Tautuna Lucia Vetboy o rotloeditse bahutsafadi gore ba seka ba inela. O boletse gore Mekulu Olivia o nnile le seabe se se tona mo go ageng malapa, merafe, kereke le go thusa go aga motheo wa lefatshe ka kakaretso.

mokoledi mogolo wa lekoko la swapo Sofia Shanengwa o tlotlile moswi ka go nna sekao se se botlhokwa kgathanong le kgatelelo ya kgethololo. O re dikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Motsamaisa dipuisano tsa Palamente wa Aforika Borwa Thokozile Didiza gana go nna kgathanong le kopo ya tshoganetso ya ga Tautona Cyril Ramaphosa ya go emisa ditsamaiso tsa go mosekisa. Ramaphosa o tsentse kopa tshoganetso sebaka sa beke se se fetileng a batla go segela fa thoko tiro ya komiti ya go latofatsa fa go atlha gape dipatliso tsa pego ya setlhopha se se ikemetseng ka merero a falafala. Mo dipampiring tsa kgotla o ngongoregile gore ditsamaiso di tshwanetse go emisiwa go sentse go emetswe tshekatsheko ya bosiamisi ya pego. Didiza o dirile kitsiso ka labotlhano a re o tla obamela tshwetso ya kgotlakgolo ya Western Cape. Kgato e reela gore Palamente ga ena go gaisanyetsa kgotsa go nna kgathanong le kopo. Tswelelopele e tla malatsi morago ga komiti e latofatsang e sena go bolela gore e tla nna kgathanong le kopo ya ga Ramaphosa ya tshoganetso ya kgotla le go kopa Didiza go tsena mo komiting mo go nneng kgathanong le maiteko a ga Tautona. Setlhopha sa barutabana ba Mexico se sentseng se ngadile tiro mabapi le dituelo le phenšene se fedisitse dingongorego tsa bone morago ga malatsi a le 20 se gwanta mo mebileng go akarediwa le maiteko a go kgoreletsa ditiragalo tsa sejana sa lefatshe ko toropokgolo. Moemedi wa lekgotla la barutabana Pedro Hernandez a re ba boela ko tirong go tlotla maitlamo a bone go baithuti, merafe ya bone le batsadi ba bone. O tladitse ka gore ga ba atlega mo dingongoregong tsa bone le gore ntwa e tsweletse. Setlhopha sa lekgotla se ne sa thibela mebila le go tshwara dingongorego tse di bakang ketsaetsego mo kgweding e e fetileng selopa koketsego ya dituelo le diphetogo tsa phenšene tse baemedi ba reng ga di kgonagale. Mapodisi a ne a thibetse bangongoregi go tsena ko tikologong e ko lebaleng la metshameko la toropa Mexico la Azteca le le tshegetsang metshameko ya sejana sa lefatshe go akarediwa motshameko wa ntlha magareng ga Mexico le Aforika Borwa ka Seetebosigo a tlhola malatsi a le 11. Tautina Claudia Sheinbaum mo boletse gore mmuso ga ona go tsibogela thumolano kgotsa go rumolana gope le gore o lopa ditherisano. A e re pele re wetsa dikgang a re lebe ditlhogo tsa tsone gape. Tono wa lefapha la bašwa Sanet Stian Kampo o kgadile ntwa ko phuthegong ya kakaretso ya National Youth Council ko Sokop Mondi ka matlhatso maitseboa. Moemedi wa Senela Ruri wa Namibia ko lekgotleng la boditšhaba kopano Penda Nanda a re lefatshe le dirile tswelelopele e bonalang mo go tokafatseng go rotloetsa bomme mo ditsamaisong tsa kagiso. Fa motsamaisa dipuisano tsa Palamente wa Aforika Borwa Thokozile Didiza a tla se ka nna kgathanong le kopa tshoganetso ya ga Tautona Cyril Ramaphosa ya go emisa ditsamaiso tsa go sekisiwa. Dikgang ka botlalo di felela fa o ka emela gore etsa dikgang ka bokhutshwane tse di tla tlang kwa go wena kgante jaana ka nako ya 11. Dikgang ka botlalo tsa nako ya boroba bobedi motswane e tshedi wetse jalo mo metsotsong e 11 fela ke go tlogela nako ene e le ya boroba bobedi. Seo se ra gore nna le wena re tla tswelela pele a thulaganyo ya letlhabile letsatsi ke go ya go tsenela ka nako ene e le ya boroba bongwe. Motswane e tsheo kirealo ke re a tla ke go bega batshe ke go amogela ka lerato ka boitumelo jo bogolo se re mo maake sa go sa mmamoratwa TYSFM letlhabile letsatsi a re le a

tsogwa inela ke go neela jalo ke seema sa bosela ka bokhutshwana ba rialo ba re bogare jaana mebia go tle bo go thibile bontlha bongwe go lefa gare go tle go go nne mololo ka pula e solofetsweng jalo ko dintlheng tse di ko borwa botlhaba tsa kgaolo ya Tsarase e ko lewatleng gone ba re go tle bo go thibile bontlha bongwe go le tsedisana go tle go nne fa gare ka mmuane ka nna le phefonyana ya le tshesanyana e tla fokanyetswa ko borwa mme ya jalo ko borwa bophirima re lebelela jalo ke seemo sa metsi ko Walvis Bay ba re metsi yone a tla ya godimo ke metsotso e le masome a mabedi le boraro fela ke go yeng kwa nakong ya lesome mo mosong metsi a tla ya tlase ke metsotso e le masome a mabedi le boroba bongwe ke go tlogela nako ya boraro metsi a tla bo a ya godimo gape ke metsotso e le merataro fela ke go tlogela nako ene e le ya lesome bosigo tsatsi mo toropokgolo Windhoeko ba re letlhabile jalo ke metsotso e le masome a mabedi le boroba bongwe fela ke go yang kwa nakong ya boroba bobedi mme le tla phirima jalo kgotsa le dikela ke metsotso e le lesome le borataro fela ke go tlogela nako ene e le ya borataro phirimaneng ya letsatsi la gompieno ne e le seemo sa bosela ka bokhutshwana mo tsene se se wetse jalo mo metsotsong e masome a mabedi le boraro fela a ke go tlogelang nako ene e le ya boroba bobedi le tlhabile letsatsi se re mo makesago sa mamoratwa TYSFM.

ya ke se reke poifa re nya me a re kwa gana e go ile gone ko e go ile gone ko batho a modimo la itse ke tlogela yala le kana ga ke batle go bua la ile se e e janong e khalala ko irile poifo e itlhara bologalo a le ba tshupana ko a fithela nako e setse e tsamaile makgala makapa boe ga ke ra bona jaanong ba go dira jang ba tlogetse ngwana go le gongwe ba gora ene mosadimogolo wa ba tlogetse ngwana ko go ena ba moraya ba reng ee ba tla phakela fa ba sena ko ga mosadimogolo ba fitlhela sa ntse a robetse bao ba re tanki methila ke ena a neng a ntse a lebaleba le fa motsei a na sa solofela ranka sepe o ne a tlhaloganya sentle gore tiragelo e tla mo kokonela mme seo se ne se mo ja mo moi motse o ne a sa solofetsa ranka sepe ranka wa moreketseng reng mme o ne a ipotsa gore ranka o mohile nako ya gore a ikakanye a mone ya karabo a ipotsa gantsi ee jaanong tsatsi lengwe la matlhatso fa motsei fela a sena go kgaogana le poifo kgathatho le re kopa go motlhatlhobi ai o itse gompieno motsa ipolela gore o itse mona mogolo o ntshetse morago e seng gore tota ane o ntshetse morago o kare jaanong gote motho a batla go nkanoka he kgotsa motho a batla jaanong go bona gore botshelo jwa mo bontsang ee motsei a ipaa yo a sa mmoneng monna mogolo yo a re a thulana kgotsa ke ena a batlang go tsamaya ntse a dinopola a ka bakanya jalo ka pelo a tsaya koloi ke ola bula koloi a tswa fa a neng a eme teng a leka ka thata go ikgapela tota a leka ka thata go tlhokomologa se se diragetseng go tlhokomologa monna mogolo kobang o batlae yo ene wa go koba motsei mo tiro le tla utlwa ga ke itse ga ke re mokobira ka re ke a belela ke batho ba eng ba ba setseng setseng mosadi wa modimo morago pelenyana ga moletlo wa dipogo tsa morena mme mmammutlanyane a tshwanelwa ke go rwalelwa ko kokelong ee mme mmammutlanyane kana re bua ka matsalagwe matsalagwe motsei ee jaanong o ne a sa ikutlwe sentle le ene ne e le mosadimogolo e le gore jaanong le ene e le o mama a sa ikutlwe sentle ee jaanong dino di ne di tsamaya hela jalo poifo peba le motsei e ba tshwaragana hela jalo ga nna hela jalo batho ba ke ba ratani ee go hedile batho ba ba ratana ba kopantshitswe ke ngwana yo morutabana motsei o ruta methila methila rrago ke ene poifo ba kopana hela gone ee o le morutabana o ruta ngwana e be e le gore jaanong re o ratana le rrago ngwana ee mogokgo le ena ka ga o a go senka ka wa sekolo motlhatlhobi wa tikologo le ene o a go senka o mo diphatseng golo ee ya nna ke tshogela hela tiro ya gago gore borre ba babedi ba mogokgo le mogokgo re ranka le motlhatlhobi wa sekolo re kobang ba go dirang ga ba utlwa gore poifo o hiritse mogopo ke ga ba utlwa gore motse o hiritse mogopolo o tsere poifa pepa ba bone le bone ba iponetse ka matlho a bone re kobang gongwe le gongwe kgathatho ee nna ke dumela gore re kobang o setse motsei morago etse gore ga o rata motho a sa go batle kgante jaana jaanong o tswa sematla gongwe re gongwe a tsamayang teng o batla go bona gore o dira ngwe na le ma ee ke yo monna mogolo koba o setse ngwana batho morago jaanong ke tshwaga gore wa mokoba a mokobela mo tirong gore o moganne ee jaanong le bona dilo tse mme mo dinakong tsa gompieno motswanetso ke tlogelela gona re tla e tsweledisa gape mone ka moso ke dumela gore re a wetsa ee jaanong re tla utlwa sentle gore go diragetseng ka motseng jaanong gantsi motswanetso re na le go nyatsa dilo tse batho ba kgonang go di dira mo ditirong ke gone mo go teng go dirisa maemo a gago botlhaswa ga ke ra bona go dirisa maemo a gago botlhaswa go batla diphoso tsa batho mo tirong gore ba tshware ka tsone ka maemo a o leng mo gone jaanong bomme o tlhela ba le mo sepitleng se se seng kana ka sepe

ke re bona e bo mo itlhala ba le mo se sa go batla go khotsofatsa batho ba ba re mo ditirong borre ba batla gore bomme ba dire sengwe le sengwe se ba batlang gore ba se dire ka sekgwara re ba ba blackmail ha motho a sa dire jalo gore go tla senyega jaanong go thatanyana motswane etso nako dingwe re bua fela le one manyalo di-relationship tse itlhalang go tegewe motho a mme wa itewa re bua motlhogo fela ke eng a sa tswe nna ne ke le aneng ke be ke sa bolo go tsamaya ke o nnetse o nnetseng a tsamaya mme ga re ipotse dipotso ga gona ope yo emang a re ga o tswa ke tla go ema nokeng ga o tswa monyalong tswaela o tsamaya tswaela o tsamaya o nnetseng a sotlega jaana ga gona ope yo e reng ga a tswa a tsamaya ke tla mona madi a gore go simolola botshelo sešwa ga gona ope yo o reng ga a tswa a tsamaya ke tla mo ema nokeng ga gona ope yo o reng ga a tswa a tsamaya a tlogela dikoloi tse ke tla mo rekela koloi ga gona po yo reng ga a tswa a tsamaya ke tla nnetegatsa gore ke tla mona ntlo ee a nna sentle le bana ba gago ga gona po o buang dilo tse re bua dilo motlogela a ba a tswe a tswe o nnetseng a tlogelenya ee a tswa a tsamaya relationship ee jaana gona po ipotsang gore mme yo ga a tswa o ya ko kae re bua bua fela dilo dingwe o itse re bua re tsaya dilo motlhogo batho ba modimo ga gona dilo ga o bona bone bo gender based violence e kare ga ba eme ke gone gore re bua fela ga re tle ka maano re tsaya dilo motlhogo ga ke re wa bona mme yo o kgokgontshiwang yo ga a tswa o ya ko kae nna ke le ene ke be ke sa bolo o tsamaya o ya ko kae ga gona ope rona ba re buang jalo ba re eme e ke eng a sa tswe ke a sa tlogele mme ga re bue gore ga o tsamaya ga o tswa monyalong kgotsa o tlogela relationship ye ke tla bona 1 million gore go simolola botshelo sešwa ke tla gona boroko gore go simolola botshelo sešwa ke tla gona ntlo ke tla gona koloi ke tla go duelela se nna nne le se nnanne bana ba go a bana go sotlega ke tla reka dijo kgwedi le kgwedi ga gona opo o buang jang ee jaanong bona gore bomme ba mo sepitleng se se kana kang re sa itseng gore motsei wa gore a motsei o tla inela mo go borre ba babedi ba wa mogokgo le wa motlhokomedi wa tikologo ya bone e motlhatlhobi ga o tla ineela mo go bone gore a seka senyegelwa ke mmereko tiro ya senyega ga ka seka ineela mo go bone ba go molelela ka mo tiro jaanong re bona dikgatelelo e bomme ba leng mo go yone mme ke seka re batho ba bomme le batho ba borre tota ke eng a sa tswe ke eng a sa tswe tlogela tlogela ga re bue gore ga o gakolole motho sa rona ga re thuse ka sepe sa rona ke go bua fela mme ga gona thuso epe tlharabololo e re tlang ka yone go thusa gore ga o tswa ke tla go akaretsa mo medical aid ga o tswa monyalong ya go tswa mo nna ke tla go tsenya mo medical aid ngwa o le tsala o le batho ba re buang kwa ntlekwa ee ga o tswa nna ke tla go naya madi a gore yo go simolola botshelo sešwa ga re bue dilo tse jaanong ra re batho ba tswa ba ye kwa kae ga le rona kwa ntle kwa re balabala ntlogela tlogela nyalo e tloga a tswae ko kae o sa mone tlharabololepe o sa mo thuse ka se batho ba modimo a re thuseng batho o bona ngwana o kare mo relationshipping mosha fela ya kgokgontshiwang tota a kgokgontshiwa go a ipotse gore ka gore o tsentswe mo medical aiding o ne wa madi kgwedi le kgwedi ya dijo o rekelwa dijo yaanong ga o mora ore a tswe a o tla mona dilo tse o tsotlhetseo go ya go nna bokete a re thuse a re tlogeleng go bua le a re thuseng batho ba modimo a re thuseng batho a re thuseng batho re tlogeleng go bua fela ga o raya motho o mora o re tlogela o more o re tlogela ke tla go ema nokeng ka se ga ke ra bona jaanong re bona batho gore ke dimmatla re bona batho gore batho ba ke eng a ineletse botshelo jwa tshotlego ke se mmatla o ineletse go tlhola ga re itse dilo tsa batho a re tlogeleng go bitsa batho maina a re tlogeleng go jaja batho o sa itse gore motho o mo seemong se sentseng jang na thuso ithaope gore nna ke tla go nna kgomo ga o tlogela ka re a bona gore o a sotlega ga motho wa go bolelela gore o sotlwa ke ga a tswa o ya ko kae wa go simolola bo motho wa go bolelela ithaope gore ke tla go nna kgomo tse pedi mona o rekise o go simolola botshelo sešwa ke tla go duelela rente ngwaga yotlhe o santse o ipaakanya o santse o ithulaganya ke tla go rekela dijo yo mongwe a itha ke tla go rekela dijo o bona re ka dira jalo ke a go bolela ke gore a kere le ga tshele tla siama re tla baakanya dilo tse dintsi mme ga re buela re nnela go sotla batho oa go na le sepe se re se baakanya re senyetsa dilo ko pele motshwanetsho ke ralo kere ne e le jaaka fa ke ne ke go rulaganya.

0: re mogo mogaetso le some le botlhano go lebeng kona kong ya le some le bong le bobedi are tse molaetsa go tswa ka gore tlhaselo ke a kopa ka phutego e ba e bitsang mogaetso e a rutle gore a reng ka molaetsa wa teng
1: bagaetso ke bidiwa tlhaselo ke a kopa ko Botswana mme hela mme ke simolola ka go dumedisa Batswana botlhe mo Namibia ke re pula e banele so re tla bo re na le phuthego e kgolo ko hukuntsi ka di 23 tsa ga October 2026 ko ra rona mogolo e bomphantshwe a bolokileng teng ka ngwaga wa 1936 bagaetso Setswana sa re ga losika lo a baneng lo a nyelela jaanong kgangkgolo ke go tla go golaganya tshika yo ra phantshwe re tla bo re kopanye kong re le borra re bang re le borra se itsang re le borra ra mosidi re le borra melokwe ke a kopa khiba sebetwane mokomele ga bana ngata mokgwa bone mabihi botlape tibinyane mosimane motonane kgangkgolo ke go tla go itsanye go ya pele le go bua ka peo letlapa la ga phantshwe ke a kopa yo o tlhokaeletseng gone ko hukuntsi ka 1936 go itse ka phuthego ye ko Namibia ikopanye le setlogolo re tsela tshweu sebetwane mo nomoreng ya 081 492 4897 ko Botswana kopana le re Aldrin ke a leboga bobebe mo nomoreng ya 7300 4156 ko South Africa kopana le re Kamanyane Molefe Frank mo nomoreng ya 6786 0380 phuthego e lo elalediwa lo elalediwa ke tlhaselo ke a kopa mo boemong jwa bahurusi botlhe batlharo Batswana botlhe lo tle go utlwa gore mo losikeng le lona lo tsena ga kae di-t-shirt-e di ga o di batla ikopanye le bone banna ba megala e ke lo e neetseng eo le bone botshwaro ke a ba batla ko phuthegong e ba tshwanetse go ba le teng le bone botshwaro ke a leboga a pula e le one e le mo Namibia.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa sešaba ke go tlisetsa dikgang.

Dumela moretsi nako ke ya bongwe amogela dikgang ka botlalo ke ka o di balelwa ke nna en bereng mepele dintlhakgolo tsa tsone. Go tlhomamisitswe gore batsamai ba le 66 ba ne ba gateletswe mo Fish River Canyon. Go tlhaela ga di-ambulance kwa kgala wa Mahetle go fitlha maemong a masisi. Fa Aforika Borwa e re kalafi ya HIV e sa amiwa ke go emisiwa ga madi a PEPFAR ke US. Jaanong dikgang ka botlalo. Go rulagantswe letsholo le legolo la go namola batho kwa Fisher River Canyon, batho ba ba ka nnang lekgolo ba ba neng ba gateletswe mo mokorong ka ntlha ya go tlhatloga ga metse. Molaodi wa kgaolo ya sepodisi sa Karas, Mariso Skatamila, o netefatisa gore batsamai ba le 66 ba mo mokgatseng ka ntlha ya go tsena ga metse a golotsweng go tswa kwa matamong a Naute le Nacterel kwa bokhutlong jwa beke eno. Mo Commissioner Katamela o bolela gore setlhopha seno ke karolo ya ditlhopha di le boraba bongwe go akaretsa le bana ba sekole ba ba neng ba tsamaya ka dinako mo mokgolosong wa one. Metsi a neng a simolola go tlhatloga fa matamo a Naute a sena go bula ka Sontaga moraga gore letamo leno le a metse le fete selekanyo sa dipersente tse lekgolo. Letamo la Nectar le lone le ne la simolola go penologa ka Sontaga fa le sena go na le selekanyo sa dipersente di lekgolo le botlhano. Mokomisinara Katamela o bolela gore maloko a Special Reserve Force unit ya sepodisi a ne a romelwa kwa Kenono go ya go namola batsamai ba ba neng ba gateletswe. Helicopter ya mapodisi e setse e fologetse kwa Hobbs Resort gaufi le Kenon go thusa mo tirong ya go namola. Mekgatlho e le mmalwa ya baagi le yone e teng mo lefelong leo go thusa mo tirong ya go namola. Tautuna netumbo nani ndaitwa uwe tetsi kampasi shole ya Konga e itzekhen tata eling lefelo lule amanan tata le histori ya ntwa ya kukholo la Namibia yaka karula ya lo etolo kakwe loasi musho kwa Tanzania. Konga ene ele lefelo lankla la kukatisa lukudira la swapo moraga go abelwa mokgatlho wa African Unity Liberation Committee le pusha Tanzania ka 1964. Kampa ene ya nna le gae la babelaelwa kgololosego go tswa go borwa jwa Aforika yotlhe go akaretsa swapo, ANC ya Aforika Borwa, Frelimo ya Mozambique le ZANU PF ya Zimbabwe. Tautuna o ne a lekola lefelo leo go akaretsa le bonwe jwa pele jo e ne e le jwa ga Tautuna Sam Nujoma le ba bangwe ba ba neng ba lwela kgololosego ba ba neng ba thusa go thaya motho ya boipuso jwa Namibia. Dr. Nandi Ndaitwa gape o ne a baya ditšhiši kwa mabitleng a balola kgolosego ba le bararo ba Namibia, Helena Ameshira, Ishmael Haindongo le Gabriel Shipa go tlotla setlhabelo sa bone le tiro ya bone mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo Tautuna Nandi Ndaitwa le ene o naya kwa Dodoma kwa neng a tlhatlhoba setsha se se abetsweng ke pusha Tanzania go aga bothibelo jwa dipolotiki jwa Namibia mo isagweng. Go keteka tiragalo yena o ne a jala setlhare sa setshwantsho se se bidiwang Umoya e leng lefoko la Sekiswahili le le rayang kutlwano se se bontshang botsalo jo bo netseng ruri fa gare ga Namibia le Tanzania. Maeto a kwa Kongwa le Dodoma e ne le sekgopotso se se maatla sa go ntsha setlhabelo go go diretsweng kgololosego ya Aforika le dikamano tse di nalang ruri fa gare ga Namibia le Tanzania tse di neng tsa dirwa ka nako ya ntwa ya kgololosego mme tsa nonotshiwa ke tirisanommogo le go utlwana ga go tswelelang pele.

Go ntse yalo mokgaetso, ke ya ka ke santse ke na le wena mo nakong eno ya motshegare. Re fetile fela jalo ka molodi, mme gone ke yana mokgaetso re mo sekutlwaneng sa rona sa madi go ka lebelela gore tsa mebaraka di a re mokgaetso. Re setse re utlwile mo beke e fetileng banka kgolo ya Namibia mokgaetso, Bank of Namibia, bana ba itsisitse ba okeditse dikelo tsa merokotso tse e leng gore ke yana bana ba leka go ka sireletsa dollar ya Namibia le ranta ya Aforika Borwa. Re itse gore di tsamaya mmogo fela mokgaetso mo thefosang ya mebaraka. Jaanong potso ke gore e tsamaya jang kgang e nna le wena e re ama jang? Ee, gakologela gore ga o na le dikadimo ko dibankeng, ga o duela ntlo, ga o duela koloi, di a go tlhatlhoga mokgaetso ka dipersentenyana tse di umakiwang tse. Jaanong akanya go sena letseno lengwe le o le bonang go tswa ko go sele gore mme wa go imelwa mo go kae. E nngwe kga mogaetso mo go tsena tsa mebaraka, Tonakgolo Eliangori a re o ne a bua mene phatlha mo bekeng tse pedi tse di fetileng, a re kganye ya gore batho ba ba rekang dikoloi ba kgona go di duela mo bakeng tsa ngwaga tse tlhano. Ntlo ga o e reka jaanong yone o e duelela dingwaga di le 20 kana gongwe dingwaga di le 30. A re ga ke batle go utlwa sekgowa se se kwa godimodimo, kgona motho a ka leka go ntlhalosetsa ka sekgowa se se reng. Kganye bagaetso ga se yone, ke go ja batho ntsoma. Ee, jaanong le maloba re ntse re bona komiti ya palamente mogaetso ba ntse ba leka go ka tshwara dipuisano le seshaba kgang engwe ya gore badirela puso go bonala ba na le dikoloto tse dintsi le gore

bangwe tota ba salagela ka bo 500 kgwedi fela, madi a mangwe otlhe a duela dikoloto. Jaanong ba leka go sekaseka gore mme ka melawana e teng golohong ke mang yo o sa direng tiro ya gagwe. A ke Namfisa, a ke bone baadimisi ba madi, a ka etswele dibanka kgotsa na bo microlender, jalo jalo. Jaanong ke tsaya gore pego ye e tla tlhagisiwa ko palamente mogaetso go leka gore jaanong mme e go rerwa e go buisangwa le yone ke tswang go bua ka yone gore tonakgolo na a bua mene phatla gore nyaa bogaetso eo ya gore motho a reke koloi e kosang 1 million a ba kgona go e duela mo ngwageng tse tlhano, ntlo e kosang 1 million motho o e duela dingwaga di le 20 kana di le 30 gologong ke gore lo leke go ka baakanya le gore Namibia o na le dipalopalo tse di kwa godimo tsa batho ba ba senang matlo, mme jaanong puso e leka ka jotlhe gore batho ba kgone go ka nna le matlo, mme mokgwa o matlo a turang ka teng mogaetso ke tlhokisa boroko ka gore ha ditsha tse e le gore di ntshwa ke bo masepala le tsone di lopa madi a mantsi ra kontraka yo neelwang gore nyaa wena jaanong re go neela ditsha ke tse di baakanye o di tsenye ditirelo, le ene ha hetsa ha o kopa madi a la boitshega mo ditsheng lo di tshwana letse mogaetso. Go ka dirwang gore ditsha di kgone go ka nna sesolo di seka tsa nna boturu yo bokalo, motho a kgone go ka reka setsha mme gape le gone go ne motlhou gore o kgone go ka bona madi ko dibankeng kwa wa gentlo e leng ya gago. Ke dingwe mogaetso tse e le gore tota re ka di ela tlhoko mo bekeng e re leng mo go yone.

0: Ke mo go mogaitso ke sa tsheletse le wena mo nakong eno ya motshegare ke ya ka mogokwana mo sa tshwere wa sekolo sa go West Primary o na buisana le modirakana o mphemetse ba lebeletse dithulaganyo tsa sekolo sa bona tsa June 16. Mme re tswelela mogaitso mo letsatsi la gompieno jaana badiri ba fun mat le hatse lotlhe ka bophara bana ba baya ba supa gore ba tshwara mogwanto go sa itumeleleng gore e kwa re ga ba utlwane mokgatlho wa bone le mothapi ga ba dumelane ka koketsego dituelo e le gore ba ntse ba e lopa jaanong modirakana o mphemetseng o ne a tabogela go mogaetso ga go kopana le bangwe badiri go ka utlwa gore mme tota se ba seeletsang se ka diragala ke eng mme o re baakanya ditshepego ke e
1: moreetsi ke go dumedise jalo ke le ga fenmat ke tiragalo e le gore mo nakong ya gompieno badiri ba fenmat mo lehatsheng la namedia ka bophara ba eme ka dinao ka mogwanto wa gore ga ba itumelela tsamaiso ga ba itumelela dituelo le dilo tse dingwe tse e le gore gongwe ba lebile matshelo a gompieno gore go thatanyana jaanong ba kopa gore bagogi ba bone ba tle ba ba thuse ba ba okeletse jaanong a re tle re utlwe jalo jaaka ba supa gore

0: to TYS FM.
1: Ntsela mogaitso ke ya ka khosana bent hona tlhalosekelo mogaitso tiro ya morongwa wa khotlatsekelo mogaitso di khotlatsekelo tsedi go magaeng kwa tsele gore le tsone di na le dikgwetlo mogaitso gore gore e ha o le mo tirong ya gago e go tla gore yana le wena go gore o ipabalele o itlhokomela mogaitso yana se se salang ke gore o babalesegile mo go kae a ona le mongwe e le gore o tla go tseisa tsela yo e leng gore ka moso e o ka kgona go ka go ntshetsa bopaki mme hela ke tsa gore e re batho ba re tlotla molao re sala morago melawana e leng teng e le go dira motlho gore batho ba le bone ba dire ditiro tsa bona santse re ke tatsa ditiro tsa batho mogaetso a re lekeng go ka di dira motlho gore mme ka jana ditiragalo tse tsa bosenyi le bogodu di diragala gone ko magaeng kwa e le mokgwa le maiteko a goromente wa lekeleng go ka lebelela gore nyame dikgotlatshekelo tse tsa ko magaeng kwa di ka leka go ka gokotsa dikgetse ka bontsi kwa dikgotlatshekelong tsa bo magistrata ka gore dilo tse dingwe di diragala ko magaeng mme gape di kgona go ka rerwa le go buisanwa ko magaeng kwa le go dumalanwa ko magaeng. Ke jaaka ke ne ke tsamaile le wena ke ya lo mogaetso motshegareng wa letsatsi la gompieno mo thulaganyo ya rona ya leitlho mme ke re ke lebogetse thetso ya gago a re bore kopane gape mo mananeong a farologaneng a tirelo ya setšhaba ke re thetso entle go ya pele ka nako bedi solo fela go ka tsaya ditlhogo tsa dikgang mme o bo amogela thulaganyo ya motshegare ya sosologa.

le tsone re tlabe re feta ka tsone tsa monogae go bona gore di tsamaile ja mo mafelong a beke nna ntse o re di tse fela jalo motho o montle se re mo moasago sa mamorato sa tiwa ya safama seo sa ratang ra dira di tsala bolelela tsala tsala bolele moagišane gore submarine o radio ya mochao chile mafelong a beke na itse ya metse hela wa itse ke serame fela serame fela ke sone se e leng gore ne re tla re se utlwa jalo mo mafelong a beke re utlwile jalo go supiwa gore dikgaolo dingwe di itemogetse dipula segolo jang dikgaolo tsele tsa ko borwa tsele hei go ne go na le dipula mme ebile ba tsa tepolo api ba supa jalo gore le motsatsing le na la gompieno dikgaolo tseo tsa borwa gongwe di ka nna tsa itemogela jalo dipula dikgaolo di tshwana jalo le borwa botlhaba jaaka bokgarase ke ngwe dikgaolo tse e leng gore motsatsing la gompieno di ka nna tsa itemogela dipula motsatsing la gompieno ke re lona ba e leng gore le iphitlhela gone ka ko dikgaolong tseo tlhokomelang hei e ne e le serrame se e leng gore se ne se tla sebetsa dipula di tla dina mmelega le ra gakgamala gore ke ka goreng dipula di tla dina jaana mo dipakeng tsena tsa mariga mme fela re boa gape re itumelela go bo re bona seemo sa bosa se ntse jaana ka gore nna ke bona go le botoka go na le komelelo pula ga e na mo marigeng re betswa ke serame re gatsela ke bona go le botoka le seemo se le sa komelelo se e le gore kile ra nna le sone ngwaga tse pedi tse di fetileng tsele ke bona go le botoka ka ebile re bua jaana matabo mangwe a setse ebile a tletse re bua jalo ka bona out the dam a na gatisa jalo metsi letamo leo le gatisa metsi a 108.9% mo tsatsing la gompieno ke ngwe wa matamo a e leng gore a na a tlala ke tsaya kere ke seo se se itumedisang go bona jalo lehatshe la rona le sa tlhoke metsi ka gore matamo a tlala go nna jaana go a itumedisa mmela mafelo a bekele one na a siametse ga ise dipula na a siame re utlwile jalo go begiwa ka go ipola ga bana mo mafelong a beke ba ile gore bana ba ikaletsa mo mafelong a beke re bone ngwana hela o dingwaga tse robongwe 9 years old a ikgapela botshelo jalo ka gone go ikaletsa ka letsatsi la botlhano kgwedi ya sete bosigo e balamalatsi a le lesome le borobongwe ke nngwe ya dikgang tsa matlhotlhapelo tse e le gore ne ra di utlwa jalo mo mafelong a beke kgaolo tsele tsa ko mosati tsele 9-year-old boy a ikaletsa hitlhelo jalo a le mo setlhareng sa mophane ee jaanong go na le kgang engwe gape e diragetseng ya go ipola ga ngwana wa dingwaga tse di lesome le borataro mosetsanyana wa dingwaga tse di lesome le borataro 16-year-old girl yo e le gore o ne a ikgapela botshelo gone ka ko etai ke ngwa dikgang tse e leng gore le re utlwa go begiwa ka tsone tsa matlhotlhapelo mo mafelong a beke ne se tsone fela tseo dikgang tseo motho o montle tsa mafelo a beke re utlwile jalo ka dikotsi tsa tsela batho ba latlhegetswe ke matshelo a bone ba le mmalwa mo dikotsing tsa tsela tse e leng gore di diragetse jalo mo mafelong a beke re bua jalo ka dikotsi tse e leng gore di ile tsa diragala jalo ko omosati kgaolo ya kgarase kgaolo ya khomase kgaolo ya hartap le kgaolo ya oshana go nnile le dikotsi tsa tsela tse di gapileng matshelo a batho mo dikgaolo tsone tse ke sa tswang le gone go di balola re ma ba bone e robale ka kagiso itse ra go nna mafelo a beke ra itumela gore ra go bona ba masika re tsaya maeto mehela mafelo a beke a nna a tla le dilabe a nna a tla le dihela tse di sa nnang sentle jaaka bo dikotsi tsa tsela jaana mafelo a beke re nna re utlwa dikotsi tsa tsela tse di tlang di begiwa jaanong dipalo tse le tsone di a tsholeletsega di ya ko godimo tsa dikotsi tsa tsela le batho ba e leng gore ba latlhegelwa ke matshelo a bone mo dikotsing tsa tsela seo se raya gone gore re simole go ema ka dinao re ipaballe tseleng re kgweetse sentle mo ditseleng segolo jang a go le mafelo a beke re emise lebelo le re kgweetsang ka lone le le ntsi-ntsi le gone go kgweetsa re itshietse nnotagi ke ngwe dio tse ditona-tona tse e le gore di tla di baka jalo dikotsi tsa tsela mo ditseleng tsa rona segolo jang mo mafelong a beke ke re ke tsone dikgang tse motho o montle re ile ra di utlwa jalo mo mafelong a beke ne re tla re feta ka tsone fela station sago sa mochao chela tiwa ya safam tsatsi la gompieno re bua jalo tlhogo tsa matshelo ke ra

Alright, sama jano le Diamond Platinums are giddy. Ari sa jalo metso tsonye le sobele barata re go tsana go nya go ya bobedi. Se re ba bua se se rato a jenna le wena bo sigole motsegare. O ready to the submarine. Ha ga sa ka tlhamalalo. Go tswa mo tropo kholo Vendik mo tsemogolo le capital 90.4 megahertz. Tsatsi lena la bo supulu go ra supulu ga. Ke begin chare tla rentse hela jana re le boga tla potsane thekala tshwe tsela go bire botlhobo tla re tla be bua jalo tlhogo tsa batshelo re bua di khantse di setlhoe ntse di amang jalo batshelo a rona ke batla re hete ka khanki ha ke tsa ke re utlwile jalo be ke fitileng re utlwa gore ofisi ya boatlhodi ene ya bolela gore gona le dithulaganyo tse e le gore di a diriwa mo nakong ena ya gompieno tse di tsweletseng pele gore dikgotlatshekelo tsa bo magistrata le tsa kgaolo e re mo nakong e sa fediseng pelo go sena nna go digelwa dithulaganyo tsone tse di diriwang e be e le gore di kgona go reetsa le gone go atlhola dikgangtse tsa tlhalo jaanong ke yone kga e le gore re tlabe re tshwere matsatsi le na la gompieno ke batla go utlwa ka wena ka e le kgang e setlhoeng mo nakong ena ya gompieno ebile ke tsaya ke re ke kga e leng gore ya matshelo a rona itse gore batho ga ba nyalana ga se gore ba nyalana gore ka moso abo ba tlhalana ke tsa kere ba ka pelo botlhe ba ile gore ba tsena mo go tsa nyalo ka re itse nyalo e le boitshepo ke tsa kere ga gona ope e leng gore o na le keletso ya gore a re a nyalana le motho wa gago e be e le gore ka moso lenyalo leo le senyegile lenyalo leo ga le sa tlhole yaanong le ya kwa e leng gore ne ba eleditse gore le ye teng ga ke dumele gore go na le batho ba ile gore ba nyalela gore ka moso ebo ba kgaogane ebo ba tlhalana mela ga diemo di le teng ebile e le diemo tse e le gore di tla di diragala mo matshelong a rona re tla re di bona jaaka re utlwa gore lehatshe la Namibia ke lengwe la mahatshe mo kgaolong ya Aforika nngwe ya mahatshe a e leng gore tlhalo e kwa godimodimodimodimo thata Namibia ke lengwe la mahatshe a e leng gore tlhalo e ko godimo thata gone mo kontinente ya rona ya Aforika e eteletswe pele jalo ke Aforika Borwa le Tunisia yaanong o bona gore lehatshe la Namibia le lone le balolwa jalo mo top 3 ya mahatshe one a e leng gore go tletse tlhalo mme tlhalo e e diragala ka mabaka a harologaneng e diragala ka mabaka a harologaneng yaanong mme re tla re itse gore dikgang tse di ne di reriwa thata gone ko High Court ke dikgang tse e le gore di ne di reriwa ko High Court e le bone ba e leng gore ba rera dikgang tse ba tlhola dikgang tse tsa tlhalo le gone go di reetsa mme jaanong go tsile go tla ditlhabologo tse tla re mo nakong e sa fediseng pelo re bona yalo di tsena tirisong mo e leng gore yaano dikgotlatshekelo tsa bo magistrata le dikgotlatshekelo tsa kgaolo di tla be di kgona jalo.

lo go reetsa le gone go a tlhola dikhantse tsa tlhalo ke batla go utlwa ka wena mo tsatsila gompieno gore khato ye e tla imolutsa jang ba ile gore ba mo processing yeo kgotsa ba mo nakong e leng gore dilo ga di bereke ebile ba batla gore ba tlhalane go mo go tla entse tlhalano e re sa e rotloetse mme fela ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo seemong se sentseng yalo go tla ba tswela mosola jang le gone gore go ka ba tlhogaletsa tiro ka mokgwa o ntseng jang gona le ha jaaka re itse gore dikgang tse di reriwa le go a tlholwa fela gone ko High Court jaanong re tla be re bona le ko bomagistrata le dikgotlatshekelo tsa kgaolo ba kgona gore ba reetse le gone go a tlhola dikgang tse tsa tlhalo jaanong go tla tla go sologela jang ba ba mo tlhalong molemo go tla ba thusa jang yaanong re tla be re tla re buisana ka kgang ye ke batla go utlwa wena maikutlo a gago mo 291-2485 291-2485 re senana re tsaya jalo khutlwana sa rona sa tsa metshameko mo 291-2485 re kodise botlhe le ba ile gore ba gola matsatsi lena la gompieno ke re masego le matlhogonolo wena tlhe motho yo montle yo gola mo tsatsing leno ke tsaya ke re letsatsi le go le mo nat kgwedi ena ya Seetebosigo bala malatsi a le 22 go na le ba ile gore ba gola ba dikologa tsatsi lena la gompieno ba itumeletse letsatsi la bone la matsalo ba re gola le Donald Faison ke modira le difilimi o tshotswa jalo ka ngwaga wa 1974 kgwedi ena ya Seetebosigo e bala malatsi a le 22 a tsholelwa gone ka ko New York City ba le bantsi ba mo itse jalo jaaka na tshameka e le Dr Chris Tuck mo seriseng ele ya NBC ya Scrubs tshamekile gape le mo filiming ele ya Remember the Titans ke ngwe ya difilimi tse e leng gore na tshameka mo go tsone re bua jalo ka Donald Faison ngwa ba ba tumileng ba e le gore ba gola le wena matsatsi lena la gompieno ke re masego le matlhogonolo happy birthday Beyonce kana ya rempina eo tlaberetsaa jalo khutlhana sa rona sa tsa metshameko mo nakong ye sa fediseng pelo botho yo botlhe sere bobo sa go sama marato a sa tiwa yesefa mekeletsatsi le a mosupologo re tla re lehela jaana re le mogatlha a potsang.

se iponetse phatlha go tsena gone ka ko metshamekong eo ya makgaolakgang. Re bone setlhopha sele sa Windhoek City, hey, sa amogela dithupa tse dingwe gale tse di botlhokotlhokotlhokotlhoko. Ba ne ba ratiwa jalo ke setlhopha sele sa Mighty Gunners Ladies ka dino tse nne go le fela. Ba ba tshela thupa jalo ka dino tse di nne go le fela. 4-0 setlhopha sele sa Mighty Gunners Ladies e be nna jaaka ba tsena gona ka ko metshamekong eo ya makgaolakgang ya NFA Cup. Go go borre le gone go nnile le metshameko e le mebedi. Setlhopha sa Mighty Gunners le KK Palace ba ne ba tshameka motshameko o mašetla ba lekana marapo mmele ga le motshameko o ile wa go fela ka le fela. Ba helela jalo e le gore yaanong ba ya gona ka ko di-penalty-ng, ke gona kwa e le gore setlhopha seo sa KK Palace se tsaya jalo motshameko ka go nota setlhopha sa Mighty Gunners se ka dino tse 5-3 mo motshamekong wa bone wa di-penalty. Setlhopha seo sa KK Palace be nna jaaka se hetetse ko pele go tsena jalo ko metshamekong eo ya makgaolakgang. Re bone jalo motshameko wa setlhopha sele sa UNAM le Okahanja United mmele ga le re bone jalo setlhopha sa Okahanja United ba lela selelo sa mmaiyo ke le di feta marameng. Morago jalo ga go notiwa ke setlhopha seo sa UNAM ka nno e lengwe go le fela. Ba tlhokana le noela e lengwe ba UNAM e bo ba setse ba tsena jalo gore ka ko metshamekong eo ya makgaolakgang. Go raya gore ko go borre ke setlhopha sa KK Palace le UNAM ba e le gore ba tlabe ba go itaisela borathana gone ka kwa. Ko go bo mme re na le setlhopha seo sa Commerce Nampol ga mmogo le setlhopha sa Mighty Gunners Ladies ba e le gore ba tlabe ba golwela jalo ga se jana sone sa NFA Cup 2026. Botse mantle re bone jalo motshameko kgotsa kere setlhopha sele sa Okahao FC se ne se tla jalo se promotiwa se ya gona ka ko second division morago ga gore jalo ba tse motshameko wa third division jaaka ba ne ba rata setlhopha seo sa King J Mopia ka dino tse nne go e le nngwe mo round 19 e be nna jaaka ba promotiwa go tsena jalo gona ka ko metshamekong eo ya second division. Re le bone re ba eletsa masego le matlhogonolo re ba galeletsa jalo go bo ba kgonne go hetela ko pele jalo ba ya ko metshamekong yone eo ya Omosati second division. Re bone jalo motho o montle setlhopha sele sa Correctional 11 e nna bone bo Mampudi ba metshameko ya Otlolong Jupa second division. Ba ne ba taboga jalo ka di-points tse di 54 ba latelwa jalo ke Spoilers ka 38 points o ka Karara VTC ka 35 points leemo la bone e le ka Feld ka 26 points leemo la botlhano e le African Lions mme leemo la borataro e le ba Celtics ka 22 points ke bone ba e leng gore ba ne ba tsaya jalo best 6 mo metshamekong yomela Correctional 11 ke bone ba e le gore ba ne ba tsaya jalo ga se le kioneo ya Otlolong Jupa second division. Setlhopha sa Epupa 11 Stars FC ba ne ba tsaya metshameko yone ya Omosati third division mme ebile gape ba ne ba promotiwa le bone go tsena gore ka ko metshamekong eo ya Omosati second division le bone re ba eleletsa masego le matlhogonolo ba tsamaya jalo ba ya gone ka ko metshamekong eo ya second division ka di-points tse di le 58 le bone ra ba galaletsa mo katlegong ya bone e le gore ba ile ba atlega mo go yone mo metshamekong eo. Osikoto Nampol FC le bone ba ne ba tsaya jalo metshameko ya Osikoto third division Omotia Stream mme ebile gape ba ne ba promotiwa go tsena gone ka ko Osikoto second division ba ne ba dira jalo morago ga gore ba rate setlhopha sa Omakango FC ka nno tse 5-1 e be nna jaaka ba fetetse pele go reka ko go ya ko metshamekong ya Osikoto second division. O tshwa montle re tshware jalo tsa metshameko mo nakong ena gompieno a kore a kogele jalo go bona ko metshamekong eo ya FIFA World Cup gore yone tsamaile jang le gona gore ke di fetse le gore re tla re di lebeletse ga se mo tsatsing jeno la gompieno. Re bone jalo motsatsing la gompieno nya tla ke re bona jalo motsatsing la gompieno setlhopha sele sa Argentina le Austria di tlabe di tshameka nako ya bosupa phirimaneng ya tsatsi la gompieno re tla na le motshameko mongwe gape ka nako ya borobongwe setlhopha sele sa France le Iraq di tlabe di tshameka gona ka ko

0: mo ile gore re ile ra e bona jalo mo tsatsing la gompieno. Belgium e tshamekile malaka le setlhopha sele sa Iran ka lefela lefela mo tsatsing la maabane. Gona ka ko Atalanta re bone jalo setlhopha sele sa Spain le Saudi Arabia belaka le setlhopha sa Spain se ne sa tsamotshameko ka nno tse nne go lefela. Re bone setlhopha sa Japan le sone se betsa sa Tunisia ka nno tse nne go lefela. Motshameko wa Ecuador le Caracao o wa fela jalo ka lefela lefela mo tsatsing la maabane. Motho o montle ke tsone tsa metshameko tse ke neng ke go di tshwaretse mo tsatsing la gompieno. Re ba khutlo gone fa tsa metshameko.
1: Reditse lenaneo la sosologa sosologa mosupologong go ala botlhanong beke go ya bekeng nako ya bobedi go anakong ya boraro mo motshegareng sosologa re sosologa ka dikgang tsa loago tikologo thuto puo se ga rona dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.
2: O reditse sekepe, the submarine, mo TYSFM. Mosupologo, re bua ditlhogo tsa matshelo, ra abelana megopolo ka dikgang tse di setlhoeng, di a ruta, di a gakolola ebile di a tsibosa. Megopolo ya gago le wena e botlhokwa. Motswana a re se bodisele kwa kalegano sa nko se latsa letlala, a reela gore kgang e a buiwa e be e fetswe. Ditlhogo tsa matshelo mososologa, hashtag mmuelebe o bua la gagwe.

C'est là, ouais. MMP family, wazama njalo le hensi, barakanza marato, sorba mwaza kusaba marato, asatiwa ya safam, barisa jala metotongi ya masuma mane le bobedi, uko tuana konya kwa bobedi, nana olaruna la sosolo. Rebu atlo kutama matselo mwaza tila, kupiro batu mwendle, di khanziri sikluwe, di khanziri ya mama matselo aruna. Hela jaka jina kata ke, kloma kanya za tila, kumpino kora tabi, rebu atlo ka, di tsamaiso tse e leng gore puso e di beile fa pele ya di diragatsa mo nakong ena ya gompieno go leka gore go simololwe tselana tse dišwa tsa gore dikgotlatshekelo tsa bommagaseterata le tsa kgaolo le tsone di kgone go reetsa le go atlhola dikgang tsa tlhalo mo nakong e sa fediseng pelo basampe ba tshwaragane jalo le gone go dira ditselana mano le go baakanya sengwe le sengwe dithulaganyo tse e le gore di a tlhokagala gore dikgang tse di tle di tsamaisiwe sentle ka ga semolaong go reetsa le gone go atlhola dikgang tsa tlhalo. Hela jaaka ne ke boletse gore ga gona maloapa e leng gore a batla go nyala gore ka moso a bo ba tlhalane, mme hela dipalopalo di a bua gore tlhalo e teng mo lefatsheng la Namibia, mme ebile dipalo di ko godimo. Ee, dipalo di ko godimo ka ebile lefatshe la Namibia le wela jalo mo top 3 ya mafatshe a e leng gore tlhalo e ko godimo mo kontinenteng ya Aforika. Yaanong dikgang tse re a itse gore di tla go tswa kgakala hela di ne di tla di reriwa jalo kwa High Court, ye e le gore e hitlhelwa jalo mo toropokgolo, mme ebile ga di rerwa jaana go tlhokana le gore bone ba ba tlhalanang mongwe wa bona ba le gone ka ko khoteng gone mo toropokgolo. Ebile go sa kgatlhelesege gore o tswa ntlheng efe lenyalane ko kgaolong efe le le ko kae. Ee, ga e le gore lenyalane ko go magaseterata le le ko kgaolong ya Oshana le le kgaolong ya o Mahetse le le kae, mme fela nako e leng gore la tlhalana lo a bo lo patelesega gore jaanong le tle gone mo Windhoek mo High Court gore le tle go rera kgang ya lona e tle go atlholwa le gone go reediwa. Jaanong ba bone go le matshwanedi gore jaanong ba simolole gore dikgang tse di tsamaisiwe di a tlholwe le gone go reetswa mo dikgotlatshekelong tsa bommagaseterata le tsa kgaolo le ga tshela Namibia ka bophara. Jaanong potso e ne e le gone gore ga o lebile tsamaiso yone e ntšha e, e tla tla e thusa jang, e tla tla tlhofaletsa jang ba e le gore ba mo tseleng eo ya tlhalo, go tla nna motlhogo jang? Ee, re sa reye gore re rotloetsa gore tlhalo e ntse e palamelle e ko godimo ya mankaleng-kaleng, re lebile gore ga re rotloetse, mme fela e teng ya diragala jaaka re utlwa gore dipalo ya supa gore

0: papadi ya go nna motlholo gone jana mo nyalong
1: ehe
0: gore motho a la ka o seno go bokolopela renki o sheba nako nyana le ba tumula a itlhakanya tlhogo
1: o itse gore ba reng bone ba Namibia Statistic Agency rra ba re batho ba ba tlhalang thata dipalo tse di kwa godimo ke tsone tsa bomme ke bone ba ba tlhalang thata go itisa borre
0: bomme ke bone ka konoko le ba ba tsenya tlhalo nako le nako
1: ehe
0: ke bone hela ka house statistic la ke bone ba ba tsenya tlhalo ka bomme
1: ga se gore mme ga ba e tsenya yana ga bo gona le mabaka a rileng a e le gore gongwe borre rona re le borre re ba dira gore ba re tlhale
0: aee re nowa we kana motho wa mme pelo se o nyala a na go itse ka mokgwa mongwe o rileng mme ala ka o tshele go mo nyala morago ga nako alela ke gone o tshimola itlhakanya tlhogo a re ya ebile ga tse gore ebile o tshimotse mokgwa o mošwa jaanong ke gorela gore o kry-etse sebatlhe jaanong o na le bataka gore o kgone go tlhala jaanong
1: ehe
0: ee ke ka re nyalo ke papa digompieno re nnoo ga e tlhole e le lorato
1: rra
0: gape jana ebile lorato ga le tlhole lebala ne ga ke tlhole ke dumela mo lorato ke dumela mo gate loyalty ka setswana keng ge
1: erra yone loyalty rra nyara ra go tlhalogana erra
0: loyalty ke yone tshwantse e nne konokono mo nyalong
1: mm
0: lorato nyala la gompieno ke puogela a ka go rata ja go rata o romelela pelo ntsho yo a ke re ke pelo tshibidi wa a ka go romela WhatsApp o na re ke lo rata
1: erra
0: ke le di game tse tsami ke wa yala metsami go tsami ke wa ba tlhoka bana loyalty ga bana commitment
1: yeah
0: o khone go emela ka motho ra na ke tlo ke u di kuka jalo ga e gateng go loha
1: ehe
0: ke le khaya nyala kana la le ka be ba tsuka ka be tla gore go motho wa yala ka go buiwa kana nyalo so langa le lusa u kwane gone lutla tshwanetse go tswela diprokorire gore lo kgaogane
1: mm
0: ene diprokorire ga di tsameke di tla gore hela skwa warnya ga e ka bereka e ka bereka skwa war
1: yeah
0: lo ya gape di ga re go khotong o sentse ba kolota gala ba bona gore nya khang ya di khetsa go iphunyegile jaano bona ba khotse ko morao
1: yeah
0: mme pele ba tsaba go thusa ba shebile pele gore o na le eng ha ba bona gore o na le ntlo kgotsana o na le pension ba ikolopela motho ka bona ba itse nako ya go tlhala o sa ba duela le bone ba senye sekoloto sa bone jare diprokolotsone ke kgwebo fela jane batho se ka ba itha gore nya ebile go botlhoga go tlhalo e botlhoo fela ha lo babedi lo dumalane
1: err
0: mme ga yo mongwe a re jalo outo wa yone ga ke re ke ne ke bankantse gearbox jalo ntlo wa yone ga ke re ke ne ke tsentse di-dls ke ne ke tsentse di-sealings ke ne ke agile le modo jaanong ga wa gone ina kha ya di prokurere
1: ehe
0: jalo ke gone ha tsona banna he tsenya gang gone go tswa wa o made o tla hela mo tlhalong ga ya tlhalela go fetsa go tswa go tshola go matshimologo
1: ya no wa
0: re no wa go jeno jeno push ke yone ya gore ga te thona batho ba borre mosula ke gore he nyala
1: ehe
0: ke batla go ke push ya meke ba la go ne hawa
1: err
0: ga ke tlo re batla go potsa seng
1: ne ke re ke go botsa gone ho gore ya no re a reng ska ra nyala rona borre
0: kan yo a tshwenye e re re siwe e buisiwe batho ba ga kolola ke ka go tshwanetse gore ha motho a ema go nyala a ba itse gore o itse mo go ka gone gompieno jana ha o itse gore go nyala o itse mo wa ikholega
1: ehe
0: ga e tlhole ja ka malomo
1: err
0: la le ba kholo ba rona ba ka e botsa ba hela o nyana le ngwana ke nyala ba itse gore nyalo e monate me wa mo re gore ga e tlhole ja ka malomo dilo di hetogile
1: err
0: eh
1: mm
0: ya ja ba je lo ra ke tsore
1: nyame
0: ya khetse go tsana ja
1: nyame wa khetse ra ke le bogela tshwaelo ya gago
0: thank you ra
1: ke tsa jere wa ikutlwela motho mo ntle ka tsebetsa go tsopedi ne re bua khanyone ya gore gona le dithulaganyo tse le gore di a diriwa mo nakong ena ya gompieno ya gore dikgotla tshekelo tsa bomagaseterata letsa kgaolo di kgone gore mo nakong e sa fediseng pelo e be e le gore di kgona go atlhola le gone go reetsa dikgang tsa tlhalo di sa rediwe hela gone ka ko high court ko ra e le gore le ko dikgaolong tse di ko tenyana teng le tlabe le kgona gore le tsene hela ga le ha go magaseterata le tsene ga le ha dikgotlatshekelo tsa kgaolo kgang ya lona ya go reediwa le gone go atlholwa le sa tlhokang le gore le tseye mesepele e meleelelele le tla gone monotoropo kgolo le ya ko high court o itlhela e le gore nako tse dingwe dio tse dintseng yana le tsone di

0: tsa khomole namane di batla madi go tswa ko tswang teng ko mahelong a ko teng a kgakalanyana o tla kwano boroko kwano ke dilo tse e leng gore o itlhela le gore yanong di ja mo pateng ya gago yanong ga se gore re rotloetsa tlhalo dipalo ya supa gore tlhalo e teng ebile lehatshe la Namibia le wela mo top 3 ya mahatshe mo kontinenteng ya Aforika a e leng gore tlhalo e ntletsentletse kore jaaka neng ke bolela gore ba bangwe ga ba nnyala ngwage o go jewa disalate go jewa monate go jewa eng ba bangwe ka nako ba mokutlwe botlhokong ba mo tsamaisong yone ya tlhalo ba tlhala ke dikgang tse e le gore di a diragala tse e le gore di diragala mo matshelong a rona ee yaanong di emegela jaana motho yo montle mme ebile ba re tsamaiso e tla be nna e tla tlhogatsa molao le one o nna o tlhogala ke ra itse gore batho ga ba ya go tlhala jaana wa bo na le lebaka le le rileng yana malatsing a ga ba supa ka ga molao o tla bongwe o tla o tlhabologa ka teng gore ga o bona fela gore lenyalo le le phuphame motho o ka emelela fela a go tsena mo ditsamaisong tsone tse tsa tlhalo o sa bitswe mabaka a mantsintsi a gore ke ka goreng bua mabaka a mme yo le wa dumalana ga a sa dumalane ee ke dilo tse e leng gore di tlabe di tla ditlhogagadiwa yalo gore lebaka le la tlhalo le nne motlho a ke tse mogala wa bohelo fela ke utlwe gore moreetse a re dumela ra dumela TYS FM dumela
1: hallo
0: hallo
1: lotere
0: re tele kae
1: nya re teng
0: e rra a re ke setse ela ka petso tswele meraro e tlanyatlanya fela re tle re e tswalele re
1: nya ga ke bue sepe ra ke gore nna ga ke gane ka tlhalo kgotsa ga ke gane gore go nyalwane
0: erra
1: mme nna ke rata gore dilo tse dingwe di tshwanetse gore e berekisane tsamaiso ga e le gore magaetsho tsamaiso tse dingwe batho ba bangwe ba go sotlha batsadi le wa go kopa mosadi lo diegenye lo diegenye lo tsamaya ka setso end of the day ga lwa go tlhala o utlwala gote motho o tlhadile mme le batsadi ba sa rukwe ba sa akarediwa mo teng gore mme le o tla go dula pele gape le ukwe kgotsa le boe le botsadi le go bua
0: err
1: ee jaanong nna ne ke tla re gongwe ga e le gore motho o nyetse ka setso a dilo tse tsa yone certificate e e tswang ko setsong le e e tswang ko go magistrate dilo tse di tshwanetse go bapisiwa di tsamaya mmogo
0: ehe
1: ee gore gala ga o ya ko go magistrata be e le gore ba go botsa gore mme o nyetse ka setso ga kere ee nya ke nyetse ka setso le sone
0: ker
1: a mme ko setsong ko ne o tshimolola gone lo feditse
0: ehe
1: ee ga e le gore go fedile ga kere go tla bo go na le mokwalo
0: err
1: gore nya tshwane a fedibile ba setso kgotsa batsadi lebile gore nya kgae ga e bereke ka mabaka a le 1, 2, 3
0: ya
1: ee gore bogolo a re ga ya go tsere go magistrate magistrate ene a be le gore go na motho mo go ene gore a ka ya tlholela gore nyame ga mme ga lo tlhala go raya gore lo kgaogane ka mokgwa o ntseng jaana ee mme jaanong ke yone kgae o bukwa motsaya ka rolo le ena a e bua gore nako nngwe dilo tse dingwe ke ka te di tsamaela ko kgwebong ga ela ka go bone le manyalo gompieno batho ba itagagana go tsena manyalong ka moso be e le gore ga gona kutlwane mo tega manyalo
0: erra
1: nna ke dumela gore motho ga o rata motho lolo go nyalana ga lo kgaogana se gore tshwanetse o rolwe le o direng o itlhela motho a na le bana le motho ba le bakae mme ntwa tsa bone tsa go tlhala di le gore ka te ga ana sepe se se ka ba kopanang gape le motho wa teng
0: go lebetswe bana
1: go lebetswe bana go lebilwe mo dintweng fela jaanong bana ke bone ba tsile go sotlhasegelang ga tlatse ga kgaeo jaanong dilo tse di tshwanetse go lebelelwa batho ba tshwanetse gore go lebelelwe dilo tse a botsadi le bone ba di bo involve mo tega dikgang tse gore kgang tse di kgone go rarabologa ka mokgwa o e le gore o siame e se gore ka moso le ka moso motsadi a le go kwa la go tenya batho ba ba tsene motlhalong go fedile
0: err
1: thank you
0: ra tsatsi le lentle
1: Erra,
0: thank you. Ya, ja go le bo ga motho mo ntle go tla o toilet se bo ready tsena na o la

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

yone le ka kagiso. Tona kolo bolela gore le ntswa gone ga tsewa sebaka se selele go baakanyetsa phutego. Se se neng sa diragala NSA se se neng se solofetswe. Gurare o gakolla gore go seka ga dirisiwa phutego tsa banana go ithatafaletsa tsa sepolotiki. Tona kolo gape ona kopa gore go ikobelwe molao wa NYC a ikwela gore batho ba nne le boikgapo. A oketsa ka gore go sa utlwane go tshwanetse ga rarabololwa sentle le ka go buisana. Re sampe re le mo go tsa monogae. Babereki ba marekisetso a Fanmart kwa Swakopmund le bone ba tsene mo ngalotirong. Mme ba batla gore kompone e ba okeletse madi ka diperesente tse robedi. Babereki ba baneng ba bua le NBC. Bana ba supa fa ba sa kgotsofalele go okeletswa madi ga bone ga ngwaga le ngwaga ga diperesente di le tlhano. Mongwe wa bone Zinedine Afrikaner o ne a bolela gore babereki ba batla gore kompone e ba okeletse madi a ba amogelang a sepalangwa la boroko gore a kgone go ba thusa ka dilo tse ba di tlhokang. Babereki ba dirileng a lotiro ka kagiso mme ba re ga ba sa duelwe ga ba bereke. Kore no pay, tota kore no job, no pay. Babereki ba emetswe ke mokgatlo wa Metal and Allied Namibian Workers Union. NBC News ene e kgolaganya le ofisi e kgolo ya Fanmart monotropo kgolo go bona karabo. Mme moemedi wa kompone eo o na gana go akgela mabapi le kgang eno. Fa re tlhodimela tsa mafatsha sele balaodi ba tsa botsogo ba ne ba re palo ya batho ba ba tlhomamisitsweng gore ba na le bolwetse jwa Ebola kwa Democratic Republic of Congo DRC e fetile sekete. Go ya ka dipalopalo tsa bosheng tse di ntshitsweng ke lephata la tsa botsogo la DRC, lefatshe leno le begile gore go na le batho ba le sekete le boraro ba ba tlhomamisitsweng gore ba na le mogare ono, go akaretsa le ba le 254 ba go ba ba tlhokafetseng. Mme palo yotlhe ya batho ba ba bolailweng ke mogare ono e tshwere diperesente di le 25. Pego ya bosheng e ne ya bolela gore balwetse ba le 365 ba tswenwe ba tsentswe mo sirubing kgotsa ba robaditswe kwa dikokelong fa balwetse ba le 100 ba setse ba fodile. Palo ya batho ba ba ileng ba kopana le bolwetse jono mo dikgaolong tseno tse tharo e ne ya tshwara diperesente tse di 58. Balaodi ba ne ba re le ntswa go na le koketsego ya batho ba ba tshwerweng ka mogare ono, maiteko a go lwantsha Ebola ona santse a tsweletse pele. Re di isa kwa bokhutlhong kgang ya bofelo ya tsa mafatsha sele ya re South African Parliament Impeachment Committee tla kopana mo bekeng eno go buisana ka ga thulaganyetso molao ya yone mmogo le thulaganyo ya go tlhoma baeteledipele ba lephata la tsa bosupi. Se se diragala ka nako e lekgotla la molao le solofetsweng go tsenya mekwalo ya yone semmuso kwa kgotlatshekelong ya Kapa Bophirima go ikana gore le tla ikobela tshwetso ya kgotlatshekelo tebang le kopo e tsentsweng ke Tautona Cyril Ramaphosa. E maikaelelo a yone e leng go emisa komiti ka nako e go tlabeng go sekasekwa pego ya Section 89. Motsamaisa dipuisano tsa Parlamente Thoko Didiza o supile gore le ene o tla tsenya mokwalo go tlhalosa mabaka a gagwe. Wetso di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone ka bokhutshwanyane. Re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa le dikgang ka botlalo.

Ay, pina monate na ti jalma choma te ka lentswe. Ah, ke re palo golo le tuxinganga ba re lentswe station sa go sama chao chele TYS FM ba re sa jalma tso.

O reditse soromamo wa se setona sa TYSFM. Pa pa pa pa kile mosegareng go a phirimaneng.

a re tse tsa rona tsa se podisi bare motho melaelwa o le a tshwara moraga gore palo ya magodu ba ile ba utswa kyalo ke dipeipi tsa metsi tsa boleng kwa dollar tsa nemedi le dikete le kgolo mashome a mane kwa dipolaseng tse di bapileng ke kwa Okongoro gaufi le Koblenz ko kgolo ya Otjodonjupa. Tiragalo yena e diragetse mo tsatsing ya labotlhano. Ba re e ne e diragakela kwa Okongoro poultry farm le kwa Okongoro farm tse e leng gore diterata tsa bone ke mmogo gongwe di dirilwe mmogo. Go ya ka ba sepodisi ba belaela ba ile ba tsena kyalo ka go ka roba kyalo selote se le gore se ne se le mo trateng ka go dirisa sedirisiwa se se sa itsegeng le go utswa kyalo ke dipeipi tsa teng, mme ba ile ba tswela fela kyalo le go roba seloto le go utswa gape tse dingwe ko polase e ne le fa thoko. Dilwana tsotlhe tse di utswilweng di dirisediwa kyalo go ka neela metsi mo tikologong gongwe mo dipolaseng tsewa. Ke ne ba re diphape tse tharo tse di utswilweng boleng ka tsone ke dollara tsenang ba di le dikete tse lekgolo mashome a mane. Melalo a le mongwe o ile a tshwarwa wa dingwaga tse mashome a mararo le botlhano e le motho wa re o santse a le mo diakeng tsa sepodisi jaaka ba ntse ba tla ba tsweletse ke tsone ka ditlhotlhomiso. Ga re ntse re tla re tsweletse re lebile tse dingwe gape dikgang, mapodisi ba tsweletse ke yalo ka go ka dira ditlhotlhomiso ka tiragalo ya bogodu ke kwa lebenkeleng la maChina ko Karibebe morago ga mabelela ba le bararo ba ile ba supa kyalo ba age ba le babedi ka tlhobolo le go ka sea kyalo ka madi le dilwana tse e leng gore boleng jwa tsone di kwa godimo fela thata. Go ya ka mapodisi a Namibia le pego ya sepodisi ya mafelo a beke, tiragalo ena e diragatse ka tsatsi ke ya la matlhatso kgwedi ya Seetebosigo e bala malatsi a le mashome a mabedi kwa Karibebe. Mapodisi ba re bore ba le bararo ba le ba tsena kelo mo kago le go ka tshosetsa ba le babedi ba ile gore ba nne ba le mo kago ya teng ka go dirisa ditlhobole le dipanga. Ba bilaelwa ba e leng gore mo nakong ena go bolela kelo fa ba ile ba sia ka madi a ka tshwarang kelo 150,000 Namibian dollars megala e mebedi ya lotheka iPhone 17 le Huawei P17 ga mmogo le ditlankana tsa batho bana go akaretsa di-passport, dikarata tsa bone tsa FNB le disegarate tsewa tse e leng gore ke tsa brand yewa ya maChina. Ga gona pe o tshwere mape le tiragalo ya teng le gore dilo tse di utswilweng di le da bonwa. Ba sepodisi ba tswelela fela kyalo ka ditlhotlhomiso.

re tshwatiwa SFM e ne e le dikgang tsa rona tse e leng gore ke tsa sepodise. Mo nakong e e sa fediseng pelo re tlabe re leba ditiragalo tsa selegae tsa mo Namibia.

jana go ngetlhamo e kana ngelengwe fela e tla re ha ke ya go bua ka kong e bile gore jana ngona lwana re ya go leba jana gore metota re bua yena ka metsamiko e ya the FIFA World Cup ke di tlhopa difetse leng gore tota di tlatswa di ipeile jana mo maemong a rileng ha re bua jana ka tshono ya go ka khabaganyetse jana kwa karolong e latelang moretse me re tlatswa re ya go leba jana go ya ka di group tse tshotlhe mo nakong e sa fediseng pelo ka leo motho a betle gore a dirang se ba ile tsebegetlhaga so ya gope

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

dumela moreetsi nako ke bosupa dikgang go tswa NBC tirelo ya setšhaba FM o di balelwa ke nna o teng Baoliki mme pele ke ditlhogo tsa tsone. Batho ba ba tsayang maeto a matelele go itlosa bodutu ba le 91 le borataro ba faludiswe ka go atlega go tswa ko Fish River Kayone. Mapodisi a gatise ditiragalo tsa go ipola di le lekgolo 22 magareng ga Herekgong le mo pitlong wa ga eno. Fa Aforika Borwa e thatlogile ka dikgato di le 10 mo 2026 World Competitiveness Yearbook. Jaanong dikgang ka botlalo. Batho ba ba tsayang maeto a matelele go itlosa bodutu botlhe ba le 60 tota ba le 91 le borataro ba fodisitswe ka go atlega go tswa ko Fish River Kayone ke maloko a sepodisi sa tsara se go le pele. Batho bao botlhe ba bontsi ja bone e leng baagi ba Aforika Borwa ba ne ba kaeletse ka ntlha ya metsi a oketsegang ka ntlha ya go tswarota ga pula e ntsi kwa tikologong. Mo tsamaiso mongwe wa maeto a matelele Mino Niels a re ba ne ba tsamaya mo metsing a boteng ja go ema ko mangweleng le gore merwalela kgotsa morwalela ono wa tla o ba gogola le tota o ba gogola sekgele sa dimetara tse di ka tshwarang 200 go tsena ko go tse di 300 ka dikgetsi tsa bone le sengwe le sengwe. Reyen Boze a re ba ne ba ikutlwa ba imologile fa ba ne ba utlwa helikoptara e ne e goroga. Aime Lengwa a re ba bangwe ba ne tota ba bangwe ba ne ba tswelela ka maikaelelo a go etsa loeto la bone mme loeto la bone le ne la kgaosediwa le gore ba ne ba falodisiwa. Bana bangwe ba re bana botlhe ba ne ba wetse dibete jaaka fa ba ne ba sa tshoga kgotsa ba sa tshabe metsi. Ga go ope wa botlhe kgotsa ga go ope mo go ba ba falodisitsweng yo boneng dikgobalo. Mapodisi a Namibia a gatisitse ditiragalo tsa go

0: Dumela mokgaitso, ke go amogela mo phirimaneng ya letsatsi la Mantaga. Na ke BDF ke utsile ke thulaganyo ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele. Re kopana mo kgweding eno ya Seetebosigo e tlhola malatsi a le 22. Mme mo phirimaneng ya gompieno yana mokgaitso, ke tlabe ke go tlisetsa tse di latelang. Kgosana Molapisi, ke raya Kgosana Ben go tswa kwa motse wa Mokala, o tla ba tlhalosa tiro ya morongwa wa kgotlatshekelo ya setso yo e le gore a direla ko kgotlatshekelo ya ga King Morwe the Second ko Mokala, gore tiro ya gagwe ke eng le dikgosana le tsone di kgona go ka mo thusa jang. Gompieno badiri ba Fanmart ba tlhotse ba simoloditse mogwanto wa bone, e seng hela mo go ba bese lefatshe lotlhe ka bophara. E nngwe ga mogaetso re ka utlwa jaaka mothusa mogokgo wana mo sa tshwerwe sekolo sa go ba bese primary medicale di Crafts ona bua ka ga thulaganyo ya bone ya ko sekolong sa go ba bese primary June 16 mo beke fetileng tota dikolo ka bontsi, mme bangwe bana ba akanya gore ba ka tlosolosa dithulaganyo ba di dira gongwe mo malatsing a sele. Mme le gone re ka utlwa jaaka morutabana Tshabalala mogaetso ga bohumisi e le eno tla ba bua ka thulaganyo ya June 16 e le letsatsi le le gore dikolo ka bontsi bana ba le rulagantse kana bana ba nna le ditiragalo tsa le lona letsatsi leo. Mme fela ko masimologo mogaetso, tla ke go tlisetse jaaka modira ka nna o ne a buisana jaana le Kgosana Latis Bent a tlhalosa tiro le boikarabelo jwa morongwa wa kgotlatshekelo ya ga King Morwe the Second.
1: Moreetsi, ke tsweletse ke nna le Kgosana Re Bente mo Mokala, yo ke tla ratang ja le gore mo tirong ya gago ye o e dirang ya morongwa wa kgotla ra e tshutiro e ga e rute Batswana.
2: Kore ke batla lo ntheetsa Betswana ka bophara, kore ke morongwa wa kgotla mo kgotleng ya ga King Morwe. Ke morongwa.

0: Go ntse mogaitso ke aka ke santse ke na le wena e ne le mogokgwana mo sa tshwere wa sekolo sa go Gobabis Primary medical di Graffits kana buisana ke na le modira kana o mphemetse mogaitso ba lebeletse dithulaganyo tsa June 16 botlhokwa jwa letsatsi le gore mme le dikole ba dira eng kana bone ba le rulaganya jang a re utlwe jaaka morutabana Tshabalala ga bo humise mogaitso le ene o ne a buisana le modira kana ka lona letsatsi la June 16.
1: Moretsi, ke kopana le wena ke bidiola go tompe metse masake ke boitumelo gore re be re kopana gape mo nakong ya gompieno re lebile re santse re lebile dikgang tsa June 16 tsa ngwana wa Aforika. Letsatsi le tota le ile la supa jalo gone gore go na le ditiragalo le dintsi tse di santseng ko morago ha re bua ka matshelo a bana ba Aforika. Aforika e tla tlhabologaleng ga ngwana wa Aforika a sa bone thutego e e siameng a sa tshele sentle mo tsatsing la gompieno ke ha sekoleng sa Motsumi jaaka e tlabe ke kopana le motsamaisa lenaneo la June 16 morutabana dumela o ipolele gore ke wena mang le go neela moreetsi gore lenaneo la gago le tsamaile jang.
2: Dumela rra Segwenisto, ke nna mme Tshabalala go tswa mo sekolong se se potlana sa Motsumi Primary. Dumelang bareetsi, ke tla lo bolelela ka bokhutshwane ka letsatsi la ngwana wa mo Aforika gore re ile ra keteka jang seikgopotso sa ngwana yo. Sa ntlha re ile ra bula lenaneo la rona re le bulelwa ke rre Lilemba. A tlhalosetsa bana ka bokhutshwane gore letsatsi le ke letsatsi la eng gape le gone setlhogo sa letsatsi e ne e le eng. Setlhogo sa letsatsi e ne e le go leka gore gotlhe go nne phepa. Re bua ka re remelela thata mo bophepa jwa ngwana, bophepa jwa fa ngwana o nnang teng gape le gone gore ngwana o itsaya jang e le ngwana. Okay, re tsweletse ka. Kaka,

0: ka lenaneo bana ba mophato wa bone ba ile ba bina mme fa bantse ba bina kana ba ile ba re supetsa gore ngwana o tshwanetse go nna jang phepa o kgotsana o tshwanetse go itsa jang
1: gore a nne phepa
0: la
1: ne skone
0: a ne skone skone re tsheletse ka leboko ngwana wa mosimane mongwe wa mophato wa thataro o ile a re bolelela o ile a re neela leboko le le khutshwane a re tlhalosetsa gore ngwana o tshwanetse go itsa jang o tshwanetse go tlhapa mabogo o tshwanetse go leka gore dinala tsa gago di ne di khutshwane ka nako tsotlhe pele ga o ya go ja o tshwanetse o leke gore o tlhape mabogo letsatsi le letsatsi mme Tushavi o ile a re tlhalosetsa ka bokhutshwane gore ngwana wa sekolo o tshwanetse go tshwana jang o ile a tsaya bana ba le babedi a ba dirisa jaaka sekao gore bana ba bone gore ngwana wa sekolo o tshwanetse go tshwana jang o ile a bolelela bana gore fa o le phep fa o le mo phaposing le a e le wena o tla ganke tla o palelwa ke go araba dipotso ka gore o rata jaaka o tshwana
1: gore a re go a go rotloetsa gore o ikutlwe gore bontlha bongwe jwa thuto ya gompieno bontlha bongwe jwa tlelase ya gompieno o motlotlo ka bowena
0: ra re ile ra tswelela ka Sarafina Dance ke a itse gore bagolo re lebile Sarafina dingwaga tse di fetileng ga re tlhole re leba Sarafina mme bana ba ba ile go bana ba mophato wa borataro e ne le setlhopha se se tlhakatlhakaneng re ile ra bona bana ba bannye le bone ba le mo setlhopheng se se ile sa thusa bana ba bangwe gore ba bone gore Sarafina e ne e se in easy movie in easy movie fela ene ele se khopotso sa ngwana wa mo Africa yo la tlhagetsweng ke botshelo a lwela thuto a lwela bokamoso jwa gagwe mo Soweto ka ngwaga ya 1976 re tsweletse patsadi re tsweletse ka leboko le le ne le netswe ke bana ba mophato wa bone leboko leo le ne le le monate thata gonne le ne le rotloetsa ngwana wa moaferika gore ke ngwana wa moaferika mme ke eng ke tshwariwa ke tlala ke eng ke sena diaparo ke eng ke sa kgone go tshwana jaaka ngwana yo mongwe thata-thata leboko le le thusa bana ba rona ka gore le ne le ba rotloetsa gore le fa ke sena ke tshwanetse go ya kwa sekolong mme batsadi le bone ba tshwanetse go tshameka karolo e ntsi thata jana gore nna ke le ngwana ke kgone go batla go ya kwa sekolong re tsweletse ka mophato wa botlhano ba ile ba re binena ka re le lenaneo le ile la thusa bana ba ka bontsi ka gonne le ile la ba ruta gape le gone ba ile ba itumela gonne ba ne ba sa retse fela mme ba ne ba bona ba bangwe ba bina school choir se ile sa re neela dipinanyana se re opelela mme bana ba mophato wa bosupa ba ile ba re neela terama terama ile ya re rotloetsa gore ngwana wa moaferika o ile a shotlhega mme tshotlego ga ya dira gore ngwana a ikgogele kwa morago ile ya dira gore ngwana a lwele se a batlang go nna sone fa lo lebeletse terama ya Sarafina lo tla lemoga gore bana ba ne ba sa lwe fela bana ba lwela gore ba sa rutiwa mo puong e e seng ya bone ke se se diragetseng gompikeno curriculum ya rona e le ka bojotlhe jwa yone gore e tsenye ngwana mongwe le mongwe e mo thuse gore ngwana yo a kgone go ithuta ka teme ya gagwe
1: ke gore a re tiragalo eo ya tiragalo eo ya June 16 ga ya helela kong ka go hetola matshelo a bana
0: e santse e diragala gompieno ka gore mophato wa bana ba mophato wa wa bole fela go ikhelela kwa mophato wa boraro ba rutiwa mo temeng tsa bone
1: very good.
0: Ya no se o se thusa ngwana gore a khone go go
1: express gore
0: a bua tlhamaletse a sa tshabe sepe a khona go rata setso sa gagwe gape go rata puo e le ya gagwe
1: go itemoga gore ga se phoso ke dikele morwa ke mokgalagadi kapa motswana
0: era
1: ma o kgona go tswela ka porogramo e wetse gone
0: e wetse gone fo
1: o pele o setse o tswelele ka tse dingwe ke lemoga gore e ne le lwantlha o tsamaisa lenaneo MC gone go ntse jang
0: gone go le thata mme ae ga o le sebui o sebui togo
1: Okay. Ke tiragalo e ne e tshwere jalo ko sekoleng se sepotlana sa Motsumi jaaka morutabana Tshabalala tla ntse a bua jalo ka tiro ya teng gore le ya tsamaya jang tiragalo e le gore e ne le ya June 16 motho o ka re gore le re gatisa morago ga nako botlhokwa ja kgaye ke gone gore re utlwe gore bana ba rona ba dirang ko dikolong ka nako e dusenyana bana ba rona ba tlhaloganya batsadi le barutabana ba tlhaloganya ka ga ditshwanelo le tiro e ba e dirang le letsatsi le le dutseng jaana re ka le gatisa le ga le morago ga malatsi le dikgweditse ka emegela ke go utlwa botlhokwa ja gore a mme ba rotlhe re a tlhaloganye ka seemo se se dutseng jalo sa ditshwanelo le tiragalo e dutseng jalo ya June 16 jaanong e ne le morutabana Tshabalala wa sekolo sa Motsumi le ene e le gore o ne a tsamaisa lenaneo le le dutseng jalo la June 16 kgannye ke karolo ya ntlha jaaka e ra buisana o emele karolo ya bobedi yaka e tla bere tswalo jalo re buisana ka tiragalo e dutseng jalo ya June 16.

go ntse jalo mogaetso, ke jaaka dikolo ka go farologana mogaetso le bone bana ba na le thulaganyo eo ya June 16. Botlhokwa jwa go ruta barutwa gore ba itse mogaetso le go nna le dithulaganyo tseo. Mme ke leboga modirakana omphemetse mogaetso go ka nna ntsa tswelela jaana le ka go ka dikgobokanya jaaka na tabogetse mogaetso ko dikgaolong tsa ko boaminose bokgori le go tla go tsena ka ga botšhaka mogaetso mo beke e fetileng go tla go tsena ka mafelo a beke. Ke re ke thulaganya gago mogaetso jaaka ke ne ke go e baakanyeditse mo primareng ya letsatsi la gompieno. Ke re a e nne thetso e ntle go ya pele le kamoso gape.

Dumelang bareetsi ba ba rategang, ke nna gape mmogo le lona, ke nna mme ke Lebemang Gauetse Kriel. Ke batla gore re tseye dithapelo tsa maitsibo a gompieno mme re bale go tswa mo lokwalong lo lo boitshepo. Mo beibeleng e boitshepo re bala go tswa mo lokwalong jwa ga Jesaya, Jesaya kgaolo ya lesome temana ya masome a mabedi. A re baleng beibele mmogo moreetsi o ratega, beibele ya re go tla diragala mo letsatsing leo gore maselela a Iseraele le bafolodi ba ntlo ya ga Jakobe ga ba ketla ba tlhola ba ikaega mo go ene yo o kileng a ba itaya, mme ba tla ikaega mo go Jehova moitshepi wa Iseraele mo boammaaruring. Halleluja. Bebele re ra yana ya re go tla diragala, ga e re motlhaope go ka tla, ya re go tla diragala, ke selo se se setseng se feleletse go tla diragala mo letsatsing leo gore maselela a Iseraele le bafolodi ba ntlo ya ga Jakobe ga ba ketla ba tlhola ba ikaega mo go ene. And ke batla gore e nne yone re eme mo temaneng yewa re le badumedi moreetsi yo rategang, re ipolelele gore a o bua jaana ore ba lelwapa lwa gago, kgotsa re bua jaana re re batho ba Namibia, kgotsa re bua jaana re re bana ba Modimo. Ke batla gore re tseye tshetso, re tseye temana eo re e rapele re re Morena Modimo, ke nako mo nakong ya gompieno jaana gore maselela a Namibia, maselela a lapa la me, maselela a morafe wa me, morafe wa Botswana, gare Morena Modimo, ke thapelo ya rona gore maselele a morafe wa rona le bafolodi ba ntlo ya ga Jakobe ga ba ketla ba tlhola ba ikaega mo go ene yo o ikileng a ba itaya, mo go ene yo o ikileng a ba tlhabisa ditlhong, mo go ene yo o ikileng a sa ba emela, mo go ene yo o ikileng a dira gore ba ikwatlhae, mme ba ka ikaega mo go Jehova moitshepi wa Iseraele. Ga re kitla re ikaega mo leineng la kereke, ga re kitla re ikaega mo leineng la motho ka ntata gore ka ntata gore ke ene yo o re thusitseng, ka ntata gore ke ene o re neileng tiro, ka ntata gore maabane ke ene o ntseng a ntheketse dijo, ka ntata gore nako mang le mang o ne a nthusitse. Ga nkitla re be re ikaega mo mothong yo o kgonang go gompieno ka moso e bile gore o a palelo, yo o teng gompieno ka moso e bile gore ga ayo. Re ka ikega mo go Jehova, Jehova motlhodi wa legodimo le lefatshe. Ke batla gore e nne se re ipelang ka sone moreetsi yo rategang, e nne se re emeng mo godimo ga sone, re eme mo lokwalong lo gore re ka ikega hela mo moreneng. Re e bolela gore morena ke ene se ikokotlelo sa rona, ke ene yo re ikegile mo go ene. Re re morena ha o tla shuta, fa e le gore o tla khunama, morena Jesu, ha e le gore o ka reng ha o ka menagala jaana, e le gore o ka re jaana nkabe ke wela ke goromela mo logageng, ke wela fatshe ke latlhega. Ka jalo ga kitla ke ikaega mo mothong, ke ka ikaega mo go wena, wena Modimo yo o tshepegang, wena Modimo wa boammaaruri, wena Modimo wa lorato, yo o nthatileng mo go kana-kana. Bebele re ra jaana ya re e rile ke ise ke go itse, wena o setse o nkitse ebile wa nthata. Ka jalo Morena Modimo mo maitsibogang a gompieno jaana, re a go leboga, re go lebogela tsatsi ya gompieno gore ebile o tlhodile le rona Morena Modimo, ebile o re neile kagiso, ebile o re dirile gore re bone Morena Modimo jaaka letsatsi le setse la phirima. O dirile gore re bone phirimo ya letsatsi Morena Modimo, re a go leboga, re a go boka, re a go galaletsa, re a go leboga Morena Modimo gore go na le dijo mo tafoleng ya rona, gore re a ja re a nwa, gore re a robala re na le bolao. Re a leboga Morena Modimo go bone o re neile felo fa re nang teng. Re a go leboga Modimo le gone ka nako yena gore re be re ka bitsa leina ya gago
gago le go bitsa re re Jehova e go bitsa here o morena e go bitsa re re o rara wa rona a ina la gago le gala le diwe wena Kriste Khosi ke kopo morena modimo gore o re thuse gore re nne mo go wena me bile re se ka rasia gore a mathata a tla a mathata gayo re nne mo go wena e nne wena se ikokotlelo sa rona re a go leboga ka ina la morena wa rona Jesu Kriste amen.